0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati. Ndaja mwendo bozi. Pita mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama na nkuku neyo kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo wa nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, mkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: nohondo yotopera mindi uyazve kaya pano kanyi wandipindi zvinada
1: amuchapindi kanyi kanyi amuchakudi kanyi
0: eh ndikopinda komanje panyumba chande pano
1: kende kuona kwama katika
0: akaona hama jibaba jimbia koma zvana dzangu tudoko zvasene dzinazo pano koma nini mbo ndinofera mbo pano mbo kuna anangu
1: pano pakaya pakudakaja
0: ii pano pali kudakaja
1: hove zvese zviripo
0: ii hove dai newa timbaenda kuhove kana kabata womatichera wakubata nonyara
1: munorimao
0: ii ulima mwini
1: unopona kubata
0: madima marungu
1: zvese zviripo
0: zvose zviripo tomati masamba zvose zviripo kaya ona
1: Mwala mungati vunja maina Veronica kuti pano pakaya kana pano pasakatukwa regulato sakatukwa ndazvo kuti mukuneseka nontende korera nchini zviri kunesa
0: Oh ntenda korera tiri kuchita unyavu korera iyi uri kubika saja autampare nada uri kusiya kudeya koma mwana wakuita pondoko uri kuha saja seto mabusa korera yoshujire tai iri kupita mpanera uri kuja nabvunza mai Busani mwana makunya mwana ole nghabeta ile tai kuti na busa mewao tai kusia tepo agora nchenje zikubwa za pamangomida se gudumira se chitapensinene panafuna bweleza bulusa chao goma na iwo wa matani ulikuja nchenje nenda matuzi kubwa za pamamparato pafuna chita undi ya chao wakomosare chao kutaniwe chita dearea agora pulipule mantenenji konda kumba latirina zinja nangu ngakumba malatirina muna majopi alimuno ngakumba malatirina sena kanyangu Chimbuzi changhalamba. Panyumba pako sachita inyai. Kazarabanyako, latirinako, wamanga chitata. Pionsene panyumba pali pilipo. Kapsaira usenakataya mulishu mjenje. Latirinako pinamaleo chisena kapempa. Wasolegro kwa mafumu. Paswa kuroro pala kwenda kawaza mulatirina kutibishu zili zitani. Zifi. Agora pana anangu sachita kutu kuchita pinachiteo pile muntule nghaba saza kunyira kunsi nyumba nsakupatana. Medea ningamunu. Shuzi zezire ndezi na buweza kutoka ali pa nyumba pako. Iya na chita shuzi ule nghabe toka ali kitaye. Samkwantie nghabe chita unyai pa nyumba pache. Pepi ndepi na onepi kuti ntenda mwasakatu kwa munu. Nghabe madira hapo podi chite piyako inyai. Ntenda nghabe tawa kwenda kutali tai. Isa chite wera basi. Tepa panzizu na pana jati liku unambu ngweni.
1: Zirifana dana chikumbiriji?
0: Iyo zininga.
1: Wano mananga hapa kuti shimbuji kana charota munasu?
0: Jiriyo.
1: Mushamba uya kama wakutezukira kuncha kumamira kuncha unancha kuoneka pasaka tukwa
0: awari mwe mumbereri umu awari yo
1: makamba batika nakolera mumwe
0: inini nado koma ndikuchita nyaye panyumba panga ndazati pato nakolera
1: waro mwimwe maina Veronica ngurapi soko kana simba mungapekeja kuna bungano iti kamulasa mukati mushirungo chwali kulangana kupangirana zvemunoziva kuti nchikumbiri chintende kolera pano pasaka tukwa ilifana dare
0: Kwa nisajua panyumba panga base panyumba pamunti ni ngambi zua kwa unima kumasajita panyumba pachi.
1: Tatenda ndaita vijana apa na maina Veronica. Nandiwe shwenkisombe mdao kusweteka munu mwatika maina Veronica. Ngatende kamo apa nushurungo chedu kurangana kupangirana.
2: Ife lifaradu msambiki anyakufa. Tukupatiriza na makani atu takuta Bartolomeo Funyo na makana kupatizefe pakwecha. Taburuka bera mpaka panu pakaya kuzaka chita chisesedu. Kuzaka bangalaza kavina. Pondo na kuva mafala pale munakulu anangono ankhalamba anagumanika nzizono mbuta pano pantunzi pa mutukulu tiri kugumanika nzizono na muna mphediti vembwa muna na kutava pakazi akazi alonga kazinji kakamwe kuna chizembo na ngase muna anagumanika pano pampando zine mumbu
3: zine ni langwani manji mandala
2: pai mandala ndimwa pano pakaya pano
3: notrayo mutrara
2: Ndumwa mutarara, mwazana kuzamba zika na padonana mpaka fikira kunu pa muratu pali.
3: Mwerambu, pasiyaribu mweza saka maganyo ni kwa sakupeseka pano pakaya.
2: Mwasemberatu pano?
3: Mwasemberatu pano, muzu ulipano.
2: Oh, adzukulu walipano?
3: Wasene alipano.
2: Takuta, hapo kode utendo kole rolipo, njipi basa nafunika tichiti kutu utendo kare kutale na ife?
3: Safunika maingo ndu unyai. Safunika unyai kujitalumpeza pa nyumba, usuka mapratu, usuka na sabao, uomu. Ipoishu mkwasa sasanyira, pionseni mkwasa kukaa madidi.
2: Utenda usabulukira kuna ifu satipata, panangu tekakana utambwale. Utambwale musauziwa ndini ichi?
3: Utambwale mkwanda kumanga latrina. Latrina nghabe, kazadibayo nghabe, latrina sona nyinda pa muzi panzako. Nda pepi mkafunika rai, safunika kada muzi, ukanda latrina yako. unawa samakunya get diwa kwa tamatuta ponya mkitaru mwaza jenda pepe kafuni karai.
2: Alipo antu anasambonoo panu pasakatukwa, anasamba kuchita pondo bakwata dodi mbenda kaiponya pondo. Haindikani, sachitika pepe?
3: Sachitika, pepe sachitika maningi, kunya mkitaru mwaza jenda. Angaona utipatepa ziwe ya nyamplashiku tipoche mbeka ponya mkitaru mwaza jenda. Pepe sachitika maningi panu pasakatukwa.
2: Basa na chite munchanchi imu ninga amboni, anyakuona, imu ninga indikani, pera kutipepe karukutaru kuna ifi.
3: Unga mfuza songa kintaru njanga, nendu kuchita kintaru mwaka, nendu kunya kintaru mwanga. Asa ukwana magwando.
2: Imu panyubapano, muna chimbuzi, muna penseni, ipu mkutuweza, nseru zizo unyai.
3: Yosendu kupituweza.
2: Mbanji mafana fumbanga kuna nangu, natangwa na sambono, pontu na kuchita kutute endo karukutaru na ifi, kondo kutipata jipu.
3: Safunika maningi kutia chite mbulumpeza, panyubapacha, chite latrina, chite kazadibanyo. Pepe ndipina funika maningi kutia chite.
2: Koloro ndetano, musaika koloro?
3: Koloro kuika mwadidi mwene. Kunjigu saikiro, angasweka kunjigu panyumba datambire utingu wiki.
2: Usapeza nchi koloro.
3: Usapeza nyoka za kwenda.
2: Basi takuta mamuna nkulu tuwela kuti ife tipitirizi. Basi pano kucheza na pindi atu ino. Tukupasa mpata antwa kusiana siana. Mbati chita makani. Pansiku wa lero, mbati cheza, mbati longa. Tangu ya utenda nyoka za kwenda kolera. Utenda wakutunoro kukanza. Kurukumala mbumba, nina mwenemo Rad Musambiki na Chiverano Onesef na Chigawiku cha kusakana mabasa ungumi abala kutia mangole ndo dondolo mpaka padishiritu wakaya mpaka ififikira panu pa nye kwa wasakatukwa. Mamuna nkulu mkupata putu mwatani pono kunyezira nchi, kumuzi?
4: Ngabiru, kunyezira muzi rai.
2: Mwakumero na kubira kwa atu panu?
4: Takumero na Rad Musambiki fika panu kuzakatifunzisa sobe tangu ya kolera, takumero maningi.
2: Mukaivakali pindine ya kulangana kupangira na muradio, tai?
4: Si, tikaiva si na kulangana na muradio.
2: Apo, nzizunu tukulonga tangu ya utenda wa kolera, wa nyoka za kwenda. Njipi basa na chitemu kutu utenda no kalikutalu kuna ifu kundu kutipata. Na kutisaona nzizunu, antu dedede patalimba. Anaungu panangu wakapatika, achu mama, atuma na kuluma mimba tani. Kodi imu munga ava kutu nzizunu mulu kupatika mimba, mulu kulumaluma tani, nyoka, musachitanji.
4: Oh, nonga shako musaudi panu, akatisplika harikuti. Mungava kutenta mwapato na nyoka na nganazeze nta imediatamente tingu kwa tamundu para diatamente para hospitali.
2: Unya nisizuno panyumba panu mkona tani?
4: Unya nduno sempira kabwera na sensibiliza sao kuzakativunza saudi kutipanyumba pasafunika pakali unyai. Mukali na kova, mukali na kazadbanyu, mukali na latrina, ilimpeza nyumba, tuaira, maprato patata, penseni pakativunza saudi, pepe ndepi kachitefi.
2: Kuri njipi basa inafunike kuru kutichiti fipanu nengambomba tira kuti karakutari na utendanoa kuti ulukunensa kakao makaliru watu fipanu.
4: Problema pepi pa kutipi epipi karakutari na ife. Mezmo kweza inafunika maningi ni limpeza panyumba. Ungachita limpeza panyumba. Nguu fula, swaira, kala na latrina, kala na tata, kala na kazadbanyo, limira pa kintaru. Pepi ringhabione katai pisa kala pangono fashtadu.
2: Imwe panyuma pano msaikambo ntombo wa koloro?
4: Ntombo wa koloro si.
2: Usapeza nanji ntombo wa koloro?
4: Ntombo wa koloro usapeza. Ungafanyoka za kwenda, uikamazi, kumwa mazi ale. Penu ungasua koloro kwa tamazi pipisa, mbumu wa mazi anale. Enta ntombo nole usatishudari maningi. Minimini jukwata unango, uika nkazadubanyo, uwazira pakintaro, uwazira nkati mwanyumba. Anta sona kutute nanole usakafa shtatu pangono.
2: Takuta mamuna nkulu, ife tukupitiriza na makani ato kuburikira pano pa kaya. Tukugumanika na antu wakusiana siana lipano, anango alugumanika kundi nango. Mihadili tifambe pangono tichezi nao. Mai, zinano ndi mwani?
5: Amelia, Jeronimo.
2: Mai Amelia Jeronimo. Tumani kutupanga nzizunu, imu ndi mwinkazi. Ndimo muna kapa nyumba, mamuchita unyai, mamuchita basa, mamupika, pensene peni, mamulimirira ana, mamufurira nguu mamuna. Imu ndi mkulu pamuzi, tomani kutipanga kode utendo nyoka za kwenda mwavakale. Kode njipi njira kuchita kutifiti chalire, utendo no.
5: Pika limpeza.
2: Limpeza? Kusa chita tani limpeza?
5: Limpeza, suahira pakintaru, sukuwa mparato.
2: Nanji nanji?
5: Suahira nyumba.
2: Imu pa nyumba pano musaika ntombo wa koloro?
5: Saika.
2: Kode sapeza nji koloro?
5: Sapeza mimbomu.
2: Sapeza tira kuti kupa chimfunye, pina gumanika mazi ala nyamvu, tai?
5: Si.
2: Ndipi basa nzizunu kuchite mwikuru panyumba panu tuwela kuti utendo kalkutale?
5: Tafunika latrina, kopa.
2: Na njipondo?
5: Pazale banyo.
2: Na chimbuzi?
5: Latrina.
2: Charota.
5: Charota.
2: Basi takuta kodi mungava kuti mimba muli kulumwa tani manungu akanchancha nchamu muona kuti mukulumwa mukupanza musachita nje kutoma.
5: Kupisa madzi pa kumakoloro pa mimba mukali mwadide.
2: Takuta mai na mafalano tinachezambo na mai anango alipano hawa dzina ndipo ya mumu.
6: Flora Antonio.
2: Mai Flora mugumanika chisachino kodi pa nyumba pano nzizuno ndetani makhaliro aunyai. Muli kuachita ninga makufunika?
6: Mwadidi.
2: Utenda usho tinaumalisa tano wa kolera.
6: Tinaumalisa nonga ndife ya kazi tingalamuka chamachibese, kwata mtswawiro, tsaira panja, mwana ngalamuka pogona, kunsambisa nkhope, azati kudya rato makunsambisa nkhope, ungamala kumpasa chakudya, kakumida ya gona ya kuthondola, ipatisa moto, ipisa. Ungamala ja kumpasa mbatane mbaja.
2: Bukape pale.
6: Ngabukape pale, umba latrina.
2: Angachita dodi mwana funika tani?
6: Mwana angenda sintina, kumuolera, kuenda kataya mulatrina, angabwerera, samanja manja na sabau, o na omu.
2: Madzi panangu angavumba, tingaona panangu panyumba pali taparie, pinto peri tule tule, nyamfu, nchengi, zire ngole ngole, mpianji nanchi pina chite muimu, tira kuti nchengi zikalu kutale na ifu.
6: Madzi angavumba, tisakwata ntairo mbiti tuaira, ma tuaira geri mbiti kwata malisho, ali tingona pana madzi, kwata checha, fikira, mbati kaya mwadide, para nchengi zende kutale.
2: Kwa di ntombo wa kloro, anangu wa salonga kuti na kwe majiri panangu ntima sanyivuka, tani, kwa di kuna imwembo ntombo wa kloro. Kwa di usaburisa utendo nyoka za kwenda, anangu wa salonga kutu wanghabi na kuti tingamwa ntombo, tingaika ntombo wa mazi sapatika pontu na utenda mimba. Ndima mwene?
6: Nghabi, ntombo ino unalongio satipeza maningu noyo. Tingapadwa nazu nyoka zezire, tisapulumuka na ntombo ino unalongio wa mazi, ifora zonsene tisaika. Kodi tingenda kumunda tisankwata ngarafa mbitenda naye madzi anafuna kumwefa litisaika.
2: Nzizuno munapanga mafala njimbo kuna kazi yanangu kuna nangu hapano pachisa cha sakatukwa tangwe ya utendo nyoka za kwenda kolera ulipo.
6: Ulipo di kolera ulipo di safuna kuapange fendi pepe kutimu wa kazi. Mungalamuka pakintaru mchiti njeni anapiana mungaona anya muole. Mutaire mutsuki maparatu pina pike mu masamba mutsuke. Mungamambo mupika. Kwa likeri kinafuna patie mwisamanja.
2: Ngole hizi?
6: Ngole gwanda, nguo fula, mwamatereka miriwe gudumirani, goba nchenji anapita mwimu.
2: Takuta my Flora, salani mwadiri pandu pasakatu kwa?
6: Obrigado.
2: Ine ndu kupetiriza na kuchita makani basi kubulikira chisa chinu cha sakatu kwa. Manja kuna my Flora? Ehe, tukona pandu pananango maya hapa, zina ni mwani?
7: Dini nsai kulezera nkunyada.
8: Shai!
2: Nsai kulezera nkunyada?
7: Hei.
2: Kwa hivyo hivyo hivyo zera sanyada, re?
7: Sanyada, si.
8: Shoo.
2: Imwe, musamu wa mai?
7: Ngabe, difedi, ngabe kuma paibi.
2: Apu tangwa njolongwa kutinsai kule zera mkunyada.
7: Ndipai zinaki, zinanga ndi ninsai. So, pai ndi kule zera mkunyada ndi zinao.
2: Zinene ya balika kakamu, nchasene, ne?
7: Si.
2: Tumani kutupanga mainsai. Mainsai, re?
7: Si, mainsai.
2: Mainsai. Utendo nyoka za kuenda kolera. Mauvakali mbulungiwa imwe. Kudi ntipi basa nafunika kutichite. Kira kuti utendano utitau pangono.
7: Basa inafunika kikitika wonyai nkuta hiyo pae na mai mukalino wonyai panyumba. Umanga kimbuzi, umanga rintirina na kaziribanya. Mwana ungamona enda fora, enda kukondi. Hiyo onzwani ndunatani, ndunanzeru kwa tapaza kwenda kaora ikaika murintirina. Agora kuwa mamuna anasasanya tata iwika maparato. Agora munakumba jenge. Mrisho nseni na swele muneka mrisho. Muneka mwe mjengi mwe ingazara fikira. Iyo nkazi mankunja wacha. Duna kwa tanswele mbuswele mwonseni konde mwonseni na nyumba mwene. Agora pananangu mavizinyo. Nyunongeni panu suma edama andagumana matu zwe kukondi. Kukwata kunyela muriadu menekata kukondi. Agora paya ziangarina api. Kadi mai datife bandu tina mwana kumbwani bandu. Mavizinyo ndanajita tepa. Agora ifipaya ronga, sipiadini pa chisa tai. Matu zanare, anazoronga kutandini na pai na mai ndidatani. Ndidanya, sipiadini tai. Agora tarongeka maningi. Agora funa kwenda kapanga kwa mfumu tapeti kimwana. Agwanga za chitabondo kachuili, podi kwenda kwa mfumu karonga mwenye panyumba. Muntu wa satana, satingera mkondi. Bakwata mbeka muriadu mbati.
2: Asa chitadote mkondi panyumba panu?
7: Si, kukunya muriadu mbaponya pa chintaru kumutinamwa na tai. Asa ponya biao.
2: Angafika bachintari tui?
7: Ii, na masiku. Agua tikalamuka mbidi gumana shujeneo. Agora ndibidoneni kuta kolera mizizine sakambitoa maningi asapanda nyakwasa tipanga tebo kwata sarteza mbatipasa ndu sambani manja munga sama manja mwana tipange mbwanzwa denza twalipano ifo poti kalmankalamba mazipana anatu anaba mwana makibisi munu sangumana mimbe ingangaanga na makibiseni nkaa kwanisa kwata kuche mba ikamazi mbatereka mbapelusa mbapasa mwana tae asa kwa totondole ni mbampasa mwana. Nchenge zonsene makibesa asanyirangi. Mkuchi uwe. Lagu wapi. Sakitika dai. Pinone munonu mba matama. Panazwada nangu asaka abepi. Agora fitika kaduzi.
2: Manja. Kuna mainzai. Manja.
7: Tika kaduzi. Tisaronga. Kulonga kutamwana. Nampoti kumpasa tepa. Tua yobo. Ungafuna kita. Mzukuru wako. Nzukuru wanga na mwanako sasa agwati sapanga unyai kingupi ngono unalongefa mwana nampodi kumpinga ndanone mwana kuku kumimba timona nyoka na kemerani ehede mwana ndi kufa unyai usafuna ubwere na iwe nzadi kukana unyai parapia na mwana ungampasa kunya na taira ngabikonda ndenda teide ndi sogoro ndi mafaranga mkumu mwandi vunza. Unyai usabwena naifi adwadi. Sima munda tae. Mamuna amanga nyumba. Nyumba pa nyumba na kenesa ntinkazi. Mwana ngavala nguo lero anavaa. Mangwana ngavala kumula. Pasi nangu. Mwabibwa ndi mafaraki papa.
2: Ii mwapatika kare na utenda nyoka za kwenda?
7: Ndilapatika kare ni na kukulira. Orezezo mpiti kwa paza kubu tafuluka tirikuno. Akatwa mandine nini?
2: Tafamba tani?
7: Tafamba tepa. Tikadabuka kuenda kumavoto. Kumavoto kule. Agora tikaja manga. Manga zingasa manja. Taya agora kuenda muzi. Ndapato na kulele kwa topa maka. Ate kuzapashimitari pana. Ate. Ndamaa dia zitatu zinai. Mindikuja kuenda kunyumba. Agora ndisa kiunu kape pari. Tomea pepa tena mizizino. Ndikafuna na kindu. Ndisa saba manja. Masambani ndasaka. Ndisa asuka. Mkwa ndisa tereka. Anzanga ndikukupangani. Kulele isapa. Isapatepa sini ya sakwewa sangirile mendo kukwewa kwewa. Kuna nguwa adabipata tae. Asaonga kwa minavano kolo wako ya mbaimba ntungu. Asaonga ndizena mazisi zenda tae ndi mamweni. Asa goboka sini. Manja wa wapatwa kia makibesi. Usadudumu kakanongo wadudumu wananji na nsatu.
2: Nga pata manungu kamfa.
7: Kamfa.
2: Kosi gadari.
7: Sini. Kunyala unkabi nyala. Kodi nsumbare manu kwenda kwenye fora. Kidolongo kolira. Mpikulu maningi pae patisu kwa lene na kolera. Kumi mwabwere buka bera guzakunu. Mwatikengeza. Ndi mafaranga papa.
2: Takuta mainzai. Sakatupa woye. Kolera zii. Kolera zii. Ife tukupitiriza Nyakuva Radio Musambiki na makana kuchitefe kubulukira kati mwa distritu ya Kaya chisa chinu cha Sakatupa. Azinji alipano tukuva mafala kusiana siana. Tingamati na cheza pontu na kazi. Funatipasi pontu mpata hapa kuna muna. Kwa kutitichiti nao makani. Pai kulu. Manungu mbadili ni mamuna kulu?
9: Manungu mbadili binombuwe mbrigadu.
2: Ifembu pano tirimwa didi. Tumani kutupanga pangono zinanu ya mumbu.
9: Zinanga ni Jean Binda Matia Jose.
2: Mwavakali utenda kulonga tangwa nyoka za kuenda. Kwa njipi njira kuchita kututenda notu uchaliri?
9: Utenda za kuenda, nyoka za kuenda. Pina, labwene mwetepanu mwazati chenjeza ni verdade. Tangulu panu. Pana problema maninga nyoka za kuenda. Na maswali munga tukula musona langanani rubushu. Mwe mkundu munga bilimiro pa kintaru taa tishulesho. Mundu panone pali kutuwa hapa panasanga nitalewa mamundu mwuri.
2: Kitiratu dodi.
9: Nyeratu. Munga mpanga manga latrina ngabe. Ate maswali munga tukula mwe munga tumu. Malatrina duresho wanangu alone munga tumu kama malatrina rae. So latrina saprefitari mwanza changamona buka inda kumunde. Ia sasamba nyemu. Mba nyemu. Ainta udumamentu munga bweda za mfunza kutipaye. Ndini njipepi na shite mwepi. Mwenene terasari kolera panu ati kolera choka kolera anjo hospitali iduzi hapa. Kodi hospitali iduzi yuna nikunisa kinikuata. Lapaswefu matrenu munu tapangwa kada mundu wa mangi yache kasa dibanyo na latrina. Asasangi pa kintarupache. Akore ife ngabe kolera eti seta kichemera tekeni. Kunya kule sanyapea dishkontrolado. Ife siku na masikati. Azungu kula satipanga. Kwa hospitali kulu na masiku na masikati sabwe satipanga kuti. Kwa imu treni kuidadu na kolera, ifi kuli taneta kukukustani tratamento. Kuli ntombo, kuli samarambo. Paswambu fipano para titani timu te recuperare. Majifi nkabi kuvarai. Namasiku na masikati sapa mwana maenfirmeru. Se maenfirmeru. Manyakwa mafusawa panda mafumo sadipanga. Ife nkabi kuvarai. Kunya tisanya basi. Chitalimpeza nkabe. Tingabuka kumunda. Sakate pateni. Mandongo ibuiti buiti te kujeratu nkuchi. Mandongo ibuiti buiti te kujeratu nkuchi. Tingabuka kanya mulatrina nkasa manja. Nkazimu ngabuka kanyambo mulatrina ngabwela patiratu masamba.
2: Chee. Huku mwachimwe muncheta limbwandu.
9: Huku mwachimwe muncheta limbwandu.
2: Ah, kufeka kuti pana antu ana nsambo wa kwenda asabera temu anzawa kabuluka mbenda kumunda. Pana angu angaona kuti halipu tai. Asaba temu mbenda kapita nchimbuze. Buka pepali pana angu ngabi londeza. Asa londeza mbutu ili?
9: Mbutu ili na londeza tani sikuti ya drapenti.
2: Ah, alidrapenti. Mwona tai. Pintu pepe ngabi funika na kuti mwakutamanga. Sachitisa kuti iu kalinga mbava.
9: Sindi mbava kweni. Mwela chino angandrona. Ananditikana. Podi pasipa papaburako. Sipaburako. Angaona kutu. Haa hapa hapa pakambu duze na muti. Nyeriratu muti. Kama kunya gede. Ngashpera rivi kutatani. Alangani pondo nkokoro rati. Ngi solo laka za latrineri. Mba prevetari. Mba jita nkokoro. Mba indana.
2: Na tangu ya kununga na kwemene. Sachitisa kuti chisa chonsene. Utendo utatariki.
9: Na tangu problema zeziri. Ifi nkabi tempo tayo, sheru hili, atesa kusikirimbo tawambo, mba nakaja mbu kukundu tepa tawasheru. Panangu sakwata mbu mkupu mbu, loko tambu chikarta chini mbu kupu mbu mba ni
2: njenji zini.
9: Mparatu.
2: Gopesera pama.
9: Gopa pama, mparatu mbu kontimina na kolera. Kolera panu ilipodi. So amewatu hapi, na apange mbu amewatu asabi varai. Asabi vokwe neta amewatu, pashavore amewatu angaku bi varai. Pinabuka hapa na kuenderatu kunyumba kule. Ntikula nga mami na gede kupata ntiko pirati msima.
2: akazi lero na kumenyani pai. Mwavara pai binda.
9: Wa.
2: Tingachita buluke pano tilikuenda bera. Akazi na sana kukutibulani pano.
9: Ngabe anganimenya makolokoto.
2: Eh?
9: Anganimenya wakazalu makolokoto. Tinka hapa ngiratu pina hii waziu kuti. Angabuka kanya pata ntiko. Angabuka kamina pata ntiko. Angabuka katunda pata ntiko. Agora hifi tikupata na maninga na kolera. Hii ungavunza tuwa hapa. Nda masa manja kare buke na katunda kuli. Cha, mama, mama sa manja na buke mu katunda. Na mpo disu tae, iforo zonzeti sa kapangwa. Pakintaro swaira, adinikabuda kumunda, adina swaira. Anasira mwana wankitikitu wa sinku anu, swaira pakintaro. Sasanya maparato na kwanisa.
2: Ngabi.
9: Kwecha mapanera mwana na kwanisa.
2: Akuchitiratu nyamvu.
9: Akuchitiratu nyamvu.
2: Manja, kuna pai hapa, kuna pai binda, manja.
9: Mwana wankitikitu ule, unga mama ngalatrina gene, mwana wanaenda kanyankundo mwalatrina tepa. Iyo machimundu mbumona kuti mwana ngoya nyankundu mwalatina kwa tapaza mbutaya ngabibundu. Usa maswa kusola ngananji. Langana suzu jiri njenje mba na kuidadu na mundu. Angama kuja papa aligeda sabweza jambu muna jie wembo muli njenje. Iyo ngama churu. Mainfirmeru kule mbona nyatu apara iwe kukukwata. Tisafa na kufuna kwa tuifipano. Tangwirindini nje ngabi kuidadu. Mwemu ate munga pita jinchini wano nzona umu muna kumana sheyu sanga zini mwemu. Majifa nyakutonga muna kitipasa basa maningi.
2: Tisafurika chichitengi na iyo tanga ifina gumani ikapiayo tepateni mwanyanza yaya.
9: Unangwa sakagwe ndi aditerenu njanga funali mangabe. Andwa sa nyamemu. Iye latiri nangabe. Iye patiswa na pondo na nyakubi. Tienku nyamemu. Ago intao iyembo unangomu munga fika panyumba baje cha maparatu nangabe. Munga fika pa kintaro nangatabana muna kumana mbwe. Amatafuna misali ya zana inakatebu. Mbwaya pa kintaru. Nga mfunza tunaperesa anjiwe. Ima neko na kumunda. Kwa naka kanjuu vano kalea pepe.
2: Unu ni mudzianga.
9: Unu ni mudzianga. Unu potonga taa. Kada mundu anawachi muzi. Kada mundu anawachi muzi.
2: Mafala anaima kufuna fungisa. Kumalisira kufuna siya. Kuna sena na varadi Musambiki. Papindi ya kulangana kupangirana. Kubulikira panu pa kaya. Panu pa nyakwa wa sakatukwa. Mhanji mamunanguru binda.
9: Panu pa nyakwa wa sakatukwa panu. Mafala wanafunefi kutiti fungisi. Tichiriri mpeza, tinga chitari mpeza, kole rei nenda mbu kutali, tine vambu zonambu, agora ngabe, tinga se chitari mpeza ta, tikifuya. Tinga na kushpitali kule, ndina kolera, tinga na kushpitali, ndina kolera, si tikumfuya ndifipano kolera, si kolera tinga chitari mpeza, tikuntamangisha. Koloro na paswefe, unangu nkaku muika tae.
2: Asa chitanji nga paswa yu koloro, nkaku muika.
9: Asa mkakwa ni mawa nyumba tule.
2: Pondo?
9: Sepina chitao. Pinalonga watu kupaswa koloro. Koloro sapasa nimbu wawo. Masapanda eba nwa sapasiwa. Mafumu eba nwa sapasiwa koloro na. Majanga fika muji mula sa moromari.
2: Kwenda karumari koloro.
9: Kwenda karumari. Kunja kunu kuna mbani. Pilo mbubi na chemera mbani. Salteza asa moromari. na chimera kukolera polopa samoromari. Angapaswa masapanda na mafumu waka kini munjigu. Nafache mwenjipisadi. Nunghambo kweko. Chie mwenjipisadi. Unangu angapaswa kwa na chilitru chile. Chikope jinkiti kiti tampe. Dubudisi mwemu. Imwemu. Ikira nje pepe. Majanga. Chwa. Nufuna ungumi yako. Ngabe. Asa pokera pono pokera na masapanda na mafumu wana. Paswa makolorwa.
2: Manja kuna paibinda. Takuta paibinda na mafalano. Funa tivembu zizunu kuna maa ya palipano.
10: Mpangwa ndi zezi zina vema majibesiano. Kole la muni ripodi.
2: Zinano ni mwene mumbu.
10: Zinanga ndi ni Selina Manesa.
2: Mai Selina Manesa. Sa kundi tomani kutipanga pangono utendo no wanyoka za kuenda kole. Kukanza mwinji. Kundi njipi basa kujite muningangazi panyumba tela kututenda utau pangono.
10: Basa sa chitika ndi fede ya kazi. Buruki muzu naifi cha majibesi tengu kata kumtwairo, twaira. Latrina, kazirbanyo, kopa, jenje, para kuti unga tshaira kwa tisu jiru kwa ukaiki njenje. Inga zala ufikiri. Unga mate nkukondunare na kukumba inangu basi. Para kuti njenda atiri kwa nisikwenda kutali. Mwana nga kaenda fora devu kwa ati matuja mwana ukakumbi uende kaiki mulatrina. Chamachibesi ungati mwana nkuchi wa sala devu kwa ati nkuchi pipisa pamoto para mwana jinsime kupisa.
2: Apo tingalonga tangu ya utenda unao wanyoka za kuenda sasoswa na kutifu tinga konda chalira. Mamuna mkulu mbu ya binda longa kuti mtombu antu angapaswa wakuloro penu serteza. Asa kuata piao mbasia gwangwa ngabi ikambu yao ngabi ikangale. Kudi imu muna mafalanja kulonga tangu wa pepe pamuzipanu imwe. Musachita pepe?
10: Awena narazapu kikada mtu na muziache. Awena na muziawe inemu dina muzianga. Ningatambira kuloro indi sakwata mindika kada deka tampebozi. Kada deka tampebozi, miti komisawo tilizari mitimwa.
2: Apo chimbozi, tingenda kaona pa makaliru watu, ana unga sapita, mbaburuka, safunika nchipa kutoma, unga pita, na unga buruka, unga machita pondo.
10: Unga pita mulatrina, unga buka devu kwa tisabau, samanjinao, unga soa sabau, devu kwa tadoto, samanjinao.
2: Makuku panyumba, munga matwaira, musafikira?
10: Makuku tinga matwaira, tisakwata, miti kanjenji.
2: Basi, takuta mai. Tina mai hapa alinaife, tikuona kune ni mai unangwa kugaramuka kakamu. Nzizi kongeni na paibinda, panu nikakuona nimu muka tawirambo kute hede, ndimo mwene. Mai, manungu badideni?
11: Fiedideni.
2: Ya, mwagaramuka kakamu. Manungu badideni?
11: Fiedideni.
2: Zinano?
11: Nani Flora, George Luis.
2: Mai Flora. Ndakeza kalu na Flora po, panu hapa pana Flora nangu. Oh, mai Flora, oh, adaika mbeti ya kaindi ya burumu. Pano ndina maimbu ya mulipano. Mwekambu mpeti basi. Apo, mai Flora tomani kutipanga zizu. Ntingalonga tangu ya utenda nyoka za kuenda kolera. Kudu utenda ushu. Njipi basi ya kujitemwe imu ningangazi. Pano pa nyakwa sakatuku.
11: Ndende kolera hii. Yini salamuka na majibesi ningapale ba nyumba panga. Sabura ntwere twaira. Nyumba matwaira. Busa maparate matua gede mapanela makwecha gede. Penseni gulumia pakopa. Ningamala pepale gene. Kagula jistai bensene bene, sakura shuzi na kupadene zansene cha jivumba yika muulishu, ya makumakale mwadidi mwene, latrina bensene bene na kazurubandu panyumba dinayo. Inde, niri duzi na vizinyo ningadine bae. Ninga mala bepale geni panyobanga saita ujilimpeza. Kwa vizinyo pale pana shuzi, asaita anapiana kama nakunye bensene bene, geni nipana panyobanga panocheste bale. Kudi ntende pa vizinyo pale nkabe bwera panyobanga, isafika. Tambanji, nda bensene bene pisajiteni mbanu mnyayanga panyobanga, na pina ita vizinyo anga bila bisa parabasa atai. Ndisa kwa nhenda pa vizinyo. Isabwela pa nyumapanga. Isa nda kutichi. Zona kuti kolera. Zona kuti sakatu kwa kolera. Tangbaji ndi ninji. Pinangu tingabilonga. Tipi ziwe ni tangbaji ndi ninji. Nipe manea nolonga ini. Sisa chita limpeza pa nyumapanga ningadamano. Panzako pala nghakwa nisa kwa unena kamunda kwa chita ntepa atai. Nasonga nipani pa nyumapanga. Agora nga bipeza ningabepi atai. Ndina pa kutisa di sakatu kwa kolera. Kolera chinjene. Uya na italimpeza, uya na italimpeza. Ibisa verana rai.
2: Kwa li nisambuno wa kukwata dodi, wa malachita dodi mbukwata dri, ponyera huindikani peno wambutu pa nyumba panza, kupeno mkondo pa nyumba. Kwa li pepi tunapimalatani, imu ni ngangazi.
11: Ungaenda hii unapinamalatani. Hii angakwata mbaita dodi, mbaita mbaika nikapalali pa nyumba pako. Hii unhapa nisamono kana tembo, nikapano nikazi wapezi kwenye kamfunza. Ibisa kwa nisika rai. Hii kumala kwa hiyo basi, ningatepani. Yu unakwata basi wa kumatama, pepiri shushu wachiri. Kwata mwenekaika yu, ningamuli mula tri ramako. Ninge udata hiyo pepiri. Ndiye basi. Majiu salonga basi. Kwa nipina itambo mhindu pe kuhipa. ndimu saita shu zana penani penu ndimu mkulu. Haika pale panyuma panga. Isa parabasa tai. Maisa kwata kumata mene. Kuna kai kamulatida ninga mwanga mule. Italimpeza ninga basa. Ninga hiri na zue ninga pale panyuma panga.
2: Kuna ntombo kuloro antana paswa kutinghabi kamazi. Sertiza sapaswa nkhabi kamazi. Ati yeo unakutininga hii kapana angu kema. Isakala ikulu kakamu ponto. Asakala kunye vuka ntima. Ana angu alonga kutu wanga habi na kutisabure sabure saponto tenda. Ndetani. Ndimamwene be?
11: Nkoloro tisapasiwa munu. Pakupasiwa. Tinga hii kalero. Panangu mabidawa. Iningene saika mabidawa mawidi. Ngadi mabidawa maire ngaka manisa kwa kumbane kwa mala. Kwa jie lero ateku kugona. Takwata mazenea bidawa na sala. Wapo nangu tukane maparato. Wapo fulana nguo. Katunga bondo mazena mbondo. Nekabondo koloro na mbondo. Zima ya nechitaini vano.
2: Nyamfu. Mwamala tuaira kebede. Musakumba jenji. Tani mbamufikira. Kupisira panangu jenji. Panangu pangaoneka tule tule dode ya nangono. Nzeru zezo. Mule kusichita musapangambo antu. Tila kutatuwezi mwambu no.
11: Isabichita bepi. Isabichita. Kudi moda unajitefushu. Sabuna kudi ndende ni uendi kutali. Nopodi jonsa katuku. Ungene shpitali jonsa katuku. Kudi sako tu kwa ndenene ya reboma mbani. Ndi mundu no wabuka kupi. Majindife titeka muno. Matea muno. Tijitubunyai. Ife mazimai. Panangu mazipai. Tijitubunyai. Iu nga funza nkazaku ningale na munao. Tena na akazi. Wabunzana mai modosu. Ngabi kwenye sigarai. Mwichilipeza moda ui ui ui. Mundu mwa nkazi deba nava. Yisa samba na yomu ninga mpano panyuma ninga debano mundu. Ninga piri chida ninga piri vina kwane seo. Panyuma bako kwane. Mwichilipeza yaku ninga hiri na kwane seo panyuma bako. Brigade.
2: Takuta my flora, manja kuna my flora, manja. Pangono na pangono trikuenda na yupindi ya tuishi, pindi ya Radio Mosambiki ya kulangana kupangirana, kubulikira panu patishiritu wakaya, chisa cha sakatukwa, panyakuwa wa sakatukwa. Tugumanika panu hapa na antu wa kusiana siana, nafunacheza naifi pansiku ya lero, tukona pana mamuna nkuru alipano hapa, tutomichita na umakani pangono. Zina ndidi.
12: Ini zinanga ni Francisco Mataka Sanduka.
2: Ani?
12: Zinanga ni Francisco Mataka Sanduka.
2: Francisco Mataka Sanduka, tai? Tumandu kutipanga pai tangwa utendo nyoka za kuenda kolera. Kwa njipi basa na chitemu panu pa muzi panu?
12: Utenda kolera? Chachita limpeza. Chachaira, ina makazalbanya, ina limpeza, pensene pene. Anyindikona kutu utenda kolera huu? Nekutu pazona panu koko. Pasakatukwa tae. Kwanza ni kwe, tinga inda kushimitali kwe ni kule, unuzende basa. Tangwachi ni ninji. Limpeza ni kwa nakakuti, usabukila pale, pana gulua maukweza pale, pana chitandu kupangope pale basa tae. Lunga shimitali kwanza ni kwe ni, na kukaza mwati kule ndi kushimitali basa. Denji da zunguli la mpanda, chonza ni cha mpanda chidi, kisirunga ni shimitali. Manji shimbe, Chibanti yao, sachitila pangope pali basi.
2: Ibu nghaverana na antu wanapata kushpitali?
12: No, ndio uchesa, ndio uzende basi. Ndio sachita uzende. Piropi uzungu watu kule wana uzende. Ife munu tina uzende. Mwana. Limpeza hinambozi dae.
2: Apo imwe basa na chitemu nzizunu, nchanje kuchita kutitichaliru utendo kolera. Panyumba panu.
12: Njineo, sachita tatambila mabadi, tatambila makololo, mwana. Kuti mungabuka nkaza banya, kuti musamanja. Mwana, mmange ni maritina, mkumbi majenje. Mwana, jenje tinayo, letina tinayo. Mwana, kaza banya usambila tinayo. Mwana, pepi ndipi, kuna zoe ni vana. Mwana.
2: Koloro musaika mazi.
12: Koloro tisaika mazi. Mwana, tatambila basi. Mwana, depende kada mtu, kada mtu wanyumbabacha sachiti. Unangu ndi nkabe, neko titonseni antu tae.
2: Ndima mwene, takuta, manja kuna pai mataka sanduka. Manja. Tichezembe hapa na unangu pai, zina ndi mwene.
13: Carlito Antonio.
2: Pai Carlito Antonio. Tamari kutupanga pai Carlito Antonio. Tina chitanchi, tira kutiti chaliri utenda wanyoka za kuenda kolera.
13: Oh, kuchita kwa jinitepo. Kumuzai pinangu za itapianza, makupiwa kalipano. Kala kutitawisiri ndende utenda wa kolera hoyu, primeno, limpeza ndi chini chikuru. Kuri yungo chila limpeza panyumba pako. Utasasanya manungu wako. Limpeza chinjanji. Kazalbanyo. Letrina. Genji. Kuki limpeza kuchila limpeza panyumba. Hinangasi basi tae. Iwene ni mamu nangu tuwa. Nkasango chupanangu hii. Nkachila limpeza tae. Mpeze. para kujipindi vili pikonde kwenda sagolo. Ah, priki ungankalira kujua nkazanga basi nefanya limpeza. Nkazanga basi nefanya limpeza. Muziaku nafudzika. Ndenda, ndende, atea inapita, atea nyumba inapita. Eh, priki akasa ya siyana. Agora, nga chitatepu, matenda kole rasa, nda pasagolo pangono. Anabwela nyumba, nyumba tani, nda fora. Kajikawiri, anapiana, mungono kutepanyuwa panga mbali trina ngabe, patani paza. Mwana makunya kwa tapaza kumbira mfukira. Kwa kuti njenje. Kwa kuti mbunawa kuti njenje. Isatwela pananunga. Haa. Ungona omu mga fikira. Ngabevi kuti asasaka za ndipapi. Kwa nmatu ndipapi. Angasoa asabuka vipu. Kwa inapukuna ngo. Ndiye chibozi. Tingajali mpeza. Kusasanyira manungu watu.
2: Ngufeka kuti alipo anto. Akuti anansambo. Anansambo. Wakusira pensene nkazi. Mbalonga kuti wangai mamuna ndini. Kupesera kuti pana wanga peza nkazi. Anonga kuti ajeswa. Ndi pepi?
13: Ndi pepi me ndi umwene. Ndi umwene me ipinangene pino. Iu wakasa zwa pepi. Haa. Si pliki akasa acha itambia tulangu tepi.
2: Nkabe balamwana. Nkabe pezambu nkazi pika. Nkabe panangu tairambu panyumba. Ati pensene ni nkazi na kuti mamuna ndini pano ni zongu.
13: Wa. Akasa hawa. Mwatipangara di Musambiki. Akasa hatu anonema anasogolo rai. Panangu yu mamuna usasintiri. Uticha nkazangu ya abuka nsuoji nchino. Agora, ibasaya mpalapatira kumaza safunako, muli wa safuna otreke, iji ndinampeza ambu inikuni nangu. Iye unamona mabanda rega, mbakananga kuti, aluku kukufunali wa chiripepi, angamasa kwa tapondro, ate kunjigo, angukukwa kunjiga.
2: What?
13: Ehede, mwepewa nambu imulero imwe, imulipan pepi, tanena umulanga lero, ama kunjadeba. Agora, anapanga ya alesa kwa tapondro mpangazezi, mpenapanga mamunoli, kutuwa ankazaku tae, kunjigo sa kulonga. Agora para kuti unenye nga parabasa ndi nkazanga so zambanga kuti wankazanga lotinango kune masasa feriri
2: basa ya kuchita unyai pa nyumba nchankaze na mamuna anthu awiri
13: anthu awiri si mbanja ndawiri angafata ri nkazi mamuna bodjita sairamba sikurekera nkazi basi dai mamuna sairamba kintaro mamuna sakusamba za mulimira kintaro
2: kokola mwana mamuna na kokola
13: asa kokola tepo tuka na manja pata matu byale porque mwana mwana wonsene na polisi la mwana basi dai
2: mwachita anthu awiri.
13: Si, mwachita nfere kutilate, kuri mwata maposi, panambozi, asabwela wili. Pawila asabwela tatu, wachita tuyo, ndi mbasi yu, napasuma mwana mulungu. Ligana kuti mwichenge tini, ndi msokolo. Kuti mangane kupezeni.
2: Basi takuta mamuna nkulu na mafara, manja. Ife di Feradu Musambiki anyakuva tiripapindi atu ya kulangana kupangirana kubulikira nkati mwadichiritu wakaya chisa cha sakatukwa. Uno ndi nzizo kupasa mbumpata kuna Bartolomeo Funyu tira kuti TV Mafala Mangasi uku tukupatiriza basi na pindi atu.
14: Padoko tusuka mtulikupindire mkati mshirungwa chedu shinozu kulangana kupangirana mtundu uwale kamu unozwe sakatukwa ndrahunda iyo dafi distritu iyo kaya. Muno mu provincia ya Sofala. Kwa petrukuwa kama tushitiji sana kana kupeka jana mazano, ngondava tingaitisa kudini kama mukate mokupeja kana kujamisa ndenda iwale kama inozitwetwe kana kolera. Zino tu suta kudavi jana no vakuru kana vatunga mliri vo mtundu uwali sakatukwa kana mdrahunda iyo dafi. Kwa petra kuziva kama ngondava tingaitisa kudini mukate mokupeja ndenda iwali kamo yodetetwe kana kolera. Tazwa mazwi mazinje kusiana siana umajimae, majibaba, vagali wa mtundo uwali kamo oka sakatukwa kana mdrahunda yoka dafi. Inini kamo ndakule njajwe apa kuna Shwanki Manuel Sombe waku davijana kamo ndovatunga miliri wa mtundo uwali oka sakatukwa mukate mokuziva ngojwape kamo shirikuwa wajichitiwa no vatunga miliri kana vakuru wa mtundo uwali o dafi kana sakatukwa kuitire kama kuhurija sure kontenta iwale tetwetwe kana kolera. Shwenki Manuel Sombe wakuda vichana kama novatunga mliri wa mtundu uwale.
2: Takuta Bartolomeo Funyu na kutenzizunu funatito micheza na sapanda na kumanika panu na ife tiziwe basa na chitao tava mafala mazinji tangwe ya utenda wanyoka za kuenda kolera azinji alonga pikatana iwe nchifuwa. Ifembo tusafamba na nzizi, basa tusafamba na nzizi. Tina pasambu mpata tira kuti tive basa na chitau chisachau ninga sapanda. Zina nwe mumbu?
15: Zina ndini Vasco Mari Mandala.
2: Musalimine chisa chipi ninga sapanda?
15: Chisa njinu chibozibozi cha dafi, regulu mba kasakaduka. Sii.
2: Imu ningasapanda nchipi basa na chitemwe kuna mbumba yanu, chisachanu, mbutwiri na inalimidiremu.
15: Efe ninga atongi zona. Ulimirire kuna chitefe mkukuti. Tinga ati angonda Saudi angabwera asafikira muna ife. Fikira muna ife, enda asabwera na pire pekuti, pekuti peza. Para kuti ntende bozi bozi kwa nisi kwenda kakakutali. Endao tisafamba nao munangu na munangu maji zona mbikaibozeni no. Mbitenda mbati kwa panga ninga programa ya kuti ntenda ishi para kuti kwa nisi kwenda kutali. Mbia kuti pidabwere bininga kumninga certeza, kloro, asafunika, endika kale, majitwe tepa, pakati. Pamazi, ninga certeza, tampe bozi, isa ikuwa 20 litru, bozi majumika tampe bozi, agora matamba mawiri ndi ma 20 litru mawiri, matamba matatu ni ma 20 litru matatu, entao, kloro tambe, kulieri, pa agwa vumba, muna kwata kulieri, mumuika mwemu agwa vumba, mazi anadzala mwemule, mwagwa vumba mule, muna ikate, mba oneka nenga mazi ya mwagwa vumba mule azala mash kulieri ya kloro mbikaibozi dipoj munansia tepali mungansia mba kala minutu zizinji sempri mumesheri ate kloro ya samalambo nyunguluka te mba kala mazi meji mwakuchena mungamala para kwenda kai kajamu wa uzari mwike ma 20 litru, muna kwata tampa ya koza, ya kwa vumba. Mbumu zaza, fa, mbumu enaka ikamu 20 litru. Entao, pepiri mpekufunika kutichite, maji. Tambe, chinangu, ikale na kuchita limpeza, kutuaira, tsanga na ifiduzi, ti gumanyi, kuilimali matani, gumanya, ya uma. Kutikwanisa kupisa. Entao, na kukumba majenji, sasanya makopa para ikama pratu. Makopa sakama wiri. Ibozi ya pansi, devi kale ya kurumariri mapratu. Inangu ya nzulu, mapanela, kwa rumariri pepali. Pepi ndipi binachite finzona kwenye mbatilonga na andu hali. Soki, kwa kukalamu andu, kuinji ponangu, pinapangwe, nkaku, para kutipanangu, kupangwa vindure. Tinga pilonga pepi. Pepi salongwa mizizi yonseni. Ndi mezi yonseni ndi kampilongo basi kuti tenenti kaleni tepa agora nangu nkabe kupibara rai ngama kupilonga pepa legede angamala basi nga jitankololo kuenda kafunza mbunza jisha pifuza isha maji ndi mumwene ife programa ninganene tikuichita mesho na pabozi na angonda hospital angombanya Saudi tikuachita mabasana.
2: Tena chezambu zizuno unangu sapanda na ifano, zina?
16: Zina Jose Chikoti Manje.
2: Pai Jose Chikoti?
16: Manje.
2: Manja?
16: Manja.
2: Tumani kutipanga, basa zizuno na chitemu chisachanu pai Chikoti?
16: Chitambo boziwo zinangopionga nzanga vinafamba na antu wazibeni.
2: Kala mkani pangono pai sapanda?
16: Kulongoka ngutukwe kupangono pangono.
2: Musalonga tepu?
16: Ngabe kulonga mkogamu kama mwendi hae. Ndi yine ndi na zona ngambo. Tumasene kala muta na zona hae. Muna zona hae. Tukufama zona mu. Mbeti apanga ndumasene. Kitani unyai. Ngabe munda na konda chita unyai. Dae unangu wa sakonda. Unangu wa sakonda chita. Masempe. Usakwa na mba wana basa. Mba apanga basa. Ine patua na kule. Kupa atwa hifi. Ngufuna kwa chita kwa hivo. Unopo kwa wantu.
2: Ndi basene. Yiriku chitemu.
16: Basi na kuchia, tunseni tukufamba mwe mzona, mkafuta kufamba mwela. Wote tunseni kuchita.
2: Basi, takuta tinache zambo nzizono na nkulu wa naifipano. Ndi nkulu wa kutia kulimirirambo kukulumbo wa kukunganya kwa wa sakatukwa. Hali kulimiriru wa naiyo. Hali pano, tinava mafala, anafune mkutipanga. Mbihanji nanchi pinachitemu, pizinchi, mwavamwe kapano. Muntu na muntu anabidungunywachi anapindu pidone anapindu pinafunika terakuti pigwandizi ilipo basa na chitwambo na tubu analimirira chisa chinu cha sakatuko anatongwa utenda wanyoka za kwenda kolera papindi atu ina kulangana kupangirana mamuna nkulu kaluta nkwano mbanji mafala na imwe munapindu latani enseni pida malongwa pano
17: ini zinanga ni Manuel Albino Choa ndilipano pa regulati sakatupa ndina 22 komite ya Saudi inapita nkatu mbaonera sobre kolera malaria iyo aikupata basa na basi kuna masikati sobre maduezi matenda ini ndilipano nkulonga itandu kurepresenta alikomo regula bukapo ini ndipresente maji sikuto matati kupata basa sempre tosirinene kosi tunaita makolokoto onsirinene adabuka kubera mbati ponderambo kaya atino kapitwa jita kaya nena pondera na kumpanya radio ita mitipansalonga na otepa ndi makolokoto kuna iyo i matenda kolera para tafaitari nyumba kada nyumba tisafamba mwanset safamba jita tuone jita ndi nyumba zipi zina mangwa latrina ni nyumba zipi zina polore kuna mangwa latrina machi mkatumu alipa nangu latrina na basarai mkatumu kuna anta sa kwa matenda mimi mchita matenda fika pa nyumba ifan sembe tisamenye na ngondo kwa 22 membro ya kumite tisamenye na ngondo jita atipani sasanyi la basi tazikwati inashikapalita ni matenda. Maji, tafa mbadungunya, akumpanya Saudi, alonga wakata, sakatukwa, dafi, matenda makundadi puliketi mkufamba, namasi kuna masikati, sensibilizari povu, maji, mwemu ndi mwendeni, puliki matenda, munu aliduziri na kuona, ifi na basa na patefi. Matenda munu, aliduziri, na basa na patefi, itabenda kumite nga gona, namasi kuna masikati, ili nkati, pasuma tapita hatu wikatatu, mbiti sensibilizari po vwatu. Ndibasa na patefi. Pakintaro, tisa ubriga la swaire. Pakintaro, tisa ubriga la kazalibanyu. Pakintaro, tisa ubriga la tida pakumwikova. Pakintaro, malatrina individuali. Niko kwa latrina individuali jini chizungu. Kada mundu kena latrina aji, para pilipidi matenda. Ndibasa na patefi munu maregulati sakatupa. Ndina perekanda kuta maningi. Na hiyo grupu inabwele ya radio kuza kafundisa sobre matenda kolera. Obrigado.
2: Efe tulikuona painkulu antu anangu mba chita mba umba pidina. Asa umba pidina, buka pepale ganga pipisa ni njerwa. Kode pimbozi pepi na chitwa ipi, pisa chitwa kuburukira kwa kuumba kwa pidina, hangamala mba chitwa njerwa.
17: Muno programene tisati kuitambira tai. Muno programene chita umba pidina. Baita latrina isatu kitambira tai so kazeni kai tambira programa ile kita kada munzu kuchiti latrina
2: muntu pachache kenu panango ngabe fikira mbachita umba panango ngabukape pale mbachita pimbuzi kuburukira pakuchita pidina mbaita nanjero
17: ipepi ja force ya muntu kuri kada muntu ana force zake panyumba pake asakubandikambo na ngombo sabaweni mbanyata sapike mana kuchikupichita pinunge mwepi sachimanika mazima latrina sapita na masiku na masika atimiti piti salimu jita malatina chiti kimesho. Latrina, makazabani nina adama, tafunika latrina. Kwa para primisi saa ya matenda andi latrina. Kwa kwenda jita latrina, matenda wakwea panyumba.
2: Base, takuta, tene pa ife nzizuno tukufikiratu mapetu mbonye tina titichemere mkuru yalipano, kwa mabasa ungumi, anafunasia mafala, kuna alo nsene, anagumanika pano, pa nyakwa sakatuko chisachino cha dafi twera kuti TV mafala mangasi pa basa na chitao na mwinji pisa pekusiana siana sabizwa kuti ndi mphali wa pano pakhaya imo musanziwa asapata basa pisa pekusiana siana makamaka pa mapatiro mwangasa kundi kunda kuchalira utenda wa nyoka za kwenda kolera kaluta ndushu
18: zinanga ndine Elias Mateus Ferraz Goliati nisapata basa nyumba ya ngumi. Na fedhari fano sembe tupitirize basi kufunza imwe kuno kusakatukwa kutisembre. Tipitirize na kutunda matenda akolera. Na fedhari matenda akolera ni matenda kutia asafa siana matenda chimfunye ya tuberkulozo. Matenda akolera siana na matenda agavesida. Matenda akolera asafa daki praki. Ndani boku tisembe fano sembe tipitirize basi na kutunda matenda akolera. Matenda kupanza panza. Na utapiki matenda neo undumaji ya sakubada buka manja matum. Tangi manja ni chibozi kutisakubata kintu mbakankano ni manjatu. Ndani boku semi fanu sembe titundi tembuka mwatini ya toma. Anti pata chini chibozi cheni. Anti mpata mwana pa undipasebele. Ndani madili kuti munga buka mchimbuzi. Ndani musa manje manja. Puki pifunye pepi kutipikunaoneke pisa kama manja matum. angwa nda ife tingasamanja manja tinatunda matenda akolera tambe na mponi tambeti tundembu ife kugula utopoto kuvunguma nyama za kuvunguma zile tize vitare tangu binyama zipo vunguma zipo zeko zeko kuti kisakoya pimfunyi pepyo pya kolera saka munsomba za kuvunguma itambe za kuthura zile exactamente kuthura zile enda tambe tingena kusika o kumunda zokuti aveze nangu asagula masamba nangu na masamba kumunda ndipo kuti anti masamba kwa pika ale masamba ale tiasuke mwadimwene masamba kwa suka masamba ale tima kwa suka tayi masamba tambe masamba tiatokotese atokoti mwadimwene songoti angabe nda ndupika utokosadu enda tambe te vitare temuzino enda toma tisuki masamba masoko masamba masamba David apike ate masamba atokote mwadimwene masamba tafena zimaye ne nda kinangu tambete na kunjigo kunjigo kuli ife sembe tupitiza basi ka preka makoloro kumijigo enda anaoso ngotea koloro sanunga chofuna chati fana nikisha kununga tae safuna ungumi wa imu antu wakuno sakatua kuno enda nibogo tisemi mupitirize ika koloro preka koloro ule ndia anayo mpamvu ya kupa chimfunye chakolo cha chimfunye chakolo chakolera ndi koloro enda koloro chimfunjejo ngabe tiza kana mpamvu na ndomuzo koloro ngabe ndani boku sema muiki sema koloro tambe mutwa mazi ndi bonse mutwa mazi tambe mfunyumba mutampari mazal na tampa tambe timange malatrina tambe tikume mujenje kuti sembe tikilishu kuti sembe ntendale ikale kutana yafano pakindara tambe pakindaro tambe tikitilimpeza pakindara limpeza ndio funika maningi limpeza inda plus ni mafaka kuti sembe fautini pasane kuti sembre tipitrize na kutunda matenda akulela pano pakhaya pano ni mafaka kuti ni fautini break
2: manja ifpano tava mafala ankulu adabulukira nkati majegego cha mabasa ngumi kubukira pano pa district ya khaya alonga mafala mazinchi mbwenyembo natimiza pontu pangono pa mafala basi akubulukira pa ale na ziwa kuti mabasa ngumi safambatane ife panango tina nsambwatu makaliro athu bulukira kale na kale tina nsambo nangu kwa kukwata mazi mbitika beketi penu panangu tinga ikambasi ya nchombo tira kuti samanje antu hashanwa anomwe anasamanja mazi mwabu zini pinga samanja mwemuli musasala nyamvu mazi yale na samanje ni ndasia pintu bianga mwemu unavunza mbumu ana kasamanje manzachi mba kala neye pondu bii akutipa pondu mundu mba samanje uwe mba samanje tinga mafuna tikuwa tinsuwa insima tifunatikanye funatige tiri kukanya sujo nyamvu ya muntu nangu ule adasia mwemo wakutoma wakutoma wachiwiri wachitatu wachinai wachishanu mpaka 10 alikusamanja mbuti bozeni nsambo dido kusamanja ngokwata madzi batika manjatu muntu batitirira ngwamalatirira pansi pale gebede bitikwata nsima mbitija mbonyetai takwata manja tasia mbasia tonsenti kusamanja mwemu, tukusamanja mwemu, tukutamanga funatigi. Tenga mala, kebede kwa tene nsua, tukuhika. Anghabe, nilikulumwa mimba, anghabe, ndi utendene pia usabwera pezi. Sitangwa chimfunye taya konga pia pezi. Anghabe, na kutifitiri kunyoza, mafala, akuti pepiri panango ndi pisabwera kuna ifu mangwana, biti pisosera mautenda. Tonsenti safunika tisinsa mwono, tikwate kamicho. Bata komicho, tikwate, ikamazi mwenemo, tenga mala, ikene manja, tukusamanja. Muntu anatiriza nzachi. Mala kuntiriza pukutu pukutu manji tirikuja ni nsambu wa didi wakuchita kutikondi pasirana chimfunye na kutimaza na samanjefu mwinji mba kutuipa bondu ini ndapeleka takuta kakamwe kuna imu mwuseni mwadabwira panu pansiku wa lero ndapeleka takuta kudabwana muzone na kuvera kutiradi Musambiki papinda kulangana kupangirana abwira panu pachisachino kuza kacheza na mbomba ini nzizuno na kupangana kutitabwira antwa ukwa na shanu bukabera mpaka kuno na pindi ya kulangana kupangirana. Pakutoma, tina Rogero Matraya. Ndiye adalimirira nsoko Radio Musambiki. Ndi nkadamu analimirira malokotore Radio Musambiki kubera. Kubulukira pa malongero chiputigizi chisena na chindao. Nsoko ono ndi pontu wa kulimirira. Tabwira mpontu na nzatu wa malongero chiputigizi. Zinachi ndi Kino Monteiro. Adabwira na Ife. Tabwira na Bartolomeu Antonio Funyo. Ndi mpalu shwali zororo hapa ndi mpati basa Radio Musambiki pontu tabwerambo na nyokutekenya motokala zinachi ndi Said Kamisa na pindi kulangana kupangirana ine adabulukira nzizuno kutoma mpaka kufungisa kwa basa pa malongero chisena, papinda kulangana kupangirana, kubukira kuradi Musambiki, nini Joki Sombe, malongero achisena. Salane, takuta, takuta, manja, manja kuna imwe.
19: Kulangana kupangirana.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kamala nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikuva.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nguku?
1: Ile pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, mkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe?
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maishvida.
4: Itanto amu.
3: Maishvida, maisapo, maishvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Cecília! Chirongwa chochipo chumaveketero onlimio chindau.
1: Tinobonga imwimu wa mfakazi matipeke cha chiti ichi. Mangwanani, mangwanani, vapurkiri wo Radio Mosambiki. Pona kwenyuka. Nesi suwo, tinopona shakanaka. Muchodo tikanganwa. Tiri chifo chewa chewa tiri kramazu, pomono kumusijira. Dimi yo jinjoro shindawu. Ari, pavepo mazu, njijuro mkato tumputu uzoti. Wakabadile la mchini, Alberto Tomo. Musoro onyanya masi, mwana. Wakenda kutumira nyika chokunja. Chizani shaka itika, famuzi, fama zote pichu. Chizani chilongwa. Na icho.
2: Wasikane, vani mwane. Kuhikui, tenipona, kuvani mwane.
3: Nyavanji. Nyavanji.
4: Ndawe. Fwetu, mwamuka po?
3: Mwamuka wakushoni nyavanji?
4: Tamuka. Kwa karini kunyumba kwenye?
3: Ndato kunyumba kwangu kupano.
4: Ndaposa do dali ya we.
3: Hakula, baba bari kwa hapi na mai.
4: Baba walipo.
3: Baba walipo ne?
4: Walipo, walisule yo, baba ndawona wengu tunga tunga zindhoko, yeta shtebe. Mai we chekela chekela michi.
3: Antamo, ini ni deshi ndaka pindaya pano nyavanji, mwumo salapano. Do dandi mwumuli pano nyavanji. Antamo, uluvanji wesu walu wakakula alu nyavanji. Mudikana kuchaira, kuchaira. Nupo dukala mamulishu wapo, mamdodi, jesu jesu. Manyavanji, mamwoni baba na mai vamshaluka.
4: Ani ndeda ita basa kuchaira pano ngondaweni. Ndawo kubata ndhambo, ngukuwana, ngeni ndekito kuchaira uluvanji.
3: Inini mwanamdoku, nondenga ndiripo, ndeda kuita ndini. Basi ndiri ndhambo, imwimu kaveta mulipo ndi mwenyavanji.
4: Baba, baba na mai walipano wanasamba kushunanga ngeni shunanga ndiwe muzu na ushibi wako.
3: Baba vanga tushaira nilu mulipo imu?
4: Meda kundifunja wana mwana tushaira nje. Dao tushaira ulituma ndiwe mfuwetu.
3: Mono gala kufunjwa.
4: Haa.
3: Da njani baba. Vavie kuwa. Dao buya na vona.
4: Baba. Baba.
5: Ndawe.
4: Mamuka ushoni?
5: Tamuka mtana mamuka.
4: Ah, tamuka hedu.
5: Wa nchini uwe nyavanchi na muluku na nchini.
4: Sumfuetu, mumu nyavanchi, ya muna chokita panu, uruvanchi wakasipa wakadari, ya mvijigeni kuchaira, nga mfuetu. Nga tuma nini kuchaira? Akatuwa danijani baba, kina masoku na wona. Ndunda mdani jari?
5: Mtana, ndaka inangashu pazuru. Wavunja mama, mama venga na ufobili. Wabanda sansambi, modaji kuwa pike jashu, mnezi ya nasofere ngontende ya sikiri nyumbu. Walimovisa shentangu pala yena, mugalangu kupipana. Nini ambaye buya na mai, nini nishiripo?
4: Valio Suleimai?
6: Ndiripano, ande.
4: Mamuka ushoni mai?
6: Ah, tamuka ushoni, nuse mkumuka kumaita.
4: Mamuka, pa msipa ume gomba gombe.
6: Ah, nada, tamuka ushoni.
4: Miche, zulu makatwala miche jaka wanda maashi.
6: Ay, mbanawe, mtano tunangao.
4: Marungu wakona nguwapi, chukia mkati.
6: Ndizo, nando, chuka mkati, kuna kama ningi ya, onodama ningi mwini.
4: Kakana kama ye masoko, nduona mungu.
6: Ndawana baba, makuma ureni, baba.
3: Takuma usukunye mai.
6: Makuma usukunye, denga ndavata hongo.
3: Mwenga mwakusama.
6: Aha.
3: Ndaka muzo nanga munafobiri.
6: Aha, ndi baba.
3: Antango ini ndaka zulangali rasulu nanga dakenda kufona mai.
6: Ndishona, ndaito nangena mwana aviko nduona ongeni manamu.
3: Mai ndi mai, avatengu.
6: Vanotengu, avatengu mwanangu ndishona.
3: Ne, vatoshaiwe ni mako.
6: Ni mako. Sukita kudini mwana
3: wangu. Nada, zilu kita ugala kumakaita.
6: Nata, kagara ushoni.
3: Fobiri ya so gala kumakaita.
6: Nada, gara ushoni, shumitombo, shumando tumira, tumira, zuya, anda, endo umakudo umabazi. Ah, zwe bata basa.
3: Vona baba di, pa fobiri ya itikali, vayeto mtaja ushoni.
6: Nada, vayetaja, unuwaso babako. Ura, wabuka, wabuda, wendo kusuta, suta, eno, vangavia. Ah, nada, vayetu, vayetu chela shukuma, chukusamba, mdieno, vayetela, bikashbota, ndishona. Anda, tae gara ushoni.
3: Nada, udeja, nada kajisa.
6: Ndishona.
4: Mai, muno zitire nzo na izo, muno ita mai, sino ita isu?
6: Suchinu, manangu, manawe.
4: Unani, unani, uzano waguma zulo, wakwa hei jara kuncha, wapuwa botiro kutondura lukumwa, wapuwa kadere ushoni, inini, ndakandoi matovo jojo hapa. Mashu, muno zitire nzo, dae mai, ndawa nindiri mtami?
6: Masungeta waita mulangari joga daru warongeni mwanangu.
4: Mkuru ndini pano mai, mamuzi doja ndini?
6: Ah, na waiso wenga mkuru ndio waida ndo gara pano ndo chenda pano hapa.
4: Wala mulonga simu.
6: Ah, unaga kubuda kena kutaka askwartu chako no, kutaka mpaka miso audi. Kwa hiyo chakuncha uri pano batendera tendera tendera tendera. Ndirega kuuzana ndera ndo mponesa pano. Chicha unu yana chona pano.
4: Wala ndishandi hangu kuti nini? Andibati basa, andina nyumba, ndilipi
6: nyumba. Na, dati shona, shona teta sukula kaja mwanangu. Azu dakaji.
5: Na nyundo? Njini, mapala chakunake?
6: Mapala chakunake ni mumu, haanya vanchi wakavya sukuni, haanya masi mangwa nani anu mapuecha kadera, mapuecha botiri, loktondora, inina mditi longeni panu.
5: Atau, ena anoda kubini, kukuimisana na nyanchi wa, na mfuechi wakona, ajwo nega kutana huile?
6: Na, mshoche mnanga nanga
5: huku. Choktanga? Nyamwana aziku chakile.
6: Nei.
5: Basa ana.
6: Haa.
5: Shkola.
6: Haa.
5: Watampekeja otisa.
6: Otisa.
5: So basa ntokutengisa huni. Nukufamba sumi mira basi. Munye, munye, munye. Munye, munye, munye. Unapesa ni dini. Munye wakona dini. Usa wakona wakita kudini.
6: Baba. Ninyeri anevi anayana
5: pala. Anevi anayana pala. Ukawana dinyeri. Wenda kwa mashbocha onge. Mashwana. Akakishindananga manedi basi.
4: Baba na mai.
5: Ndao.
4: Kuna shirema, kuna shiriro. Mashisa. Kunyaza andina chondinacha mandiri mundu.
6: Mai avatengu yu. Ne baba avatengu. Ah, you are now. We are going to Baba now.
5: Then I'm not sure.
6: Baba,
5: I'm not sure. Ngoshoda kunyanga je nomtumisa lino matoro
6: nada hafina ntantake tisinoda dinyeri chomwana
5: tongomdenjeni ngoti inoda njazano
6: ndenja papa
5: papa mwana zvishai nyundo mwana na machereni tingulere mecha
6: ndikanokurere
5: mecha zvakasiyana no no ndo na wo uyo kolobo hoya kushoni ava vasikana zviro
6: baba vakuva kuti besa ndiona
5: ava vano musalmusi ava nguva ndikano batwa ngonyara mbiri nguva nozivika nguva jimi vasikana vachimbonwa si
6: ya yakona tumene ndo uwa ndo kuna nicha yake na nyama nyama chwako avia hadi kuona na nyama nje ha
4: ndinenda
5: ospiri ndo u mapalaje zvano nyangu cha nyama kakademi ungana jaoka shaja matamigo mushira mungana jaoka kandira Kandira nye ziruko nyumba. Ate mshira umumu wale utolie. Nindezo nanga. Mangwana zovi ya ndezo. Kwa
6: kusiamba kena koro
4: kona. Kandira mshira.
5: Tekina
6: kwa suki. Iwe mbaparaje. Kandu kuna mchaya yaki.
5: Ambeko shahira padao gala mfuetu hako po. Iwendo kufuncha ya yako andalashwa. Nanga. Nyavanchu wako. Nwoku mwana nyavanchu nao. Nyavanchu wae na nama chereno.
4: Podi kita nyavanchu. Zuna ndawa. Nwe itakum fuetu. Fena binye.
5: Kwanda una siro pano nte akumakosa.
6: Hey, baba.
4: Kamba kuvira kuvira
6: pano. Ah, kuvira nhanda.
4: Neta kudina tina ziro. Hapana manera. Ndikutsaira tsaira. Mushira nangwa kwe kandira mushira. Kwe mushira atenga uchina zvipi. Ndeda kwenda mushira wakashama kuchikoro.
6: Ah.
4: Mama ndapera kutsaira.
5: Iwe utsaira usitukura.
4: Ah, asitukura.
5: Wakalejera chikoro ngonda mushira kutamba zipi?
4: Ah, gora ndeda kufamba wakashama tenga.
6: Ah, mulekere.
4: Inga zvinosoro matabwa zvifungi.
5: Wadenzen papa, wabudi papa.
6: Baba. Baba, ndani kukara paka chenaro hapo. Baba, warikuwe muda vijana wona.
4: Kenda uda njaya ya?
6: Wala maparatu, anda uda njaya yako.
5: Nyundo, wakavie papa angala gali pondo
6: kwa. Angala, kadera.
5: Nikamba kenda kusimila kamisa.
6: Endani.
4: Njaya
5: ya? Haka nchum chago wa gali paka ufawa pado.
6: Kini, matakuwa na miswa.
3: Mai.
6: Ndawe. Kala ipofu papa.
3: Nada, ndagala. Mwazunga kutira shumufada paka dira?
6: Ah, ne baba kontoa.
3: Bakangano unangani ne kadira jumatabu no galira?
6: Bakangano nda hii, ponesi.
3: Nanda, vanara zangu nda kutino galari ino wale? Tindo gala mamukadira yunga, jino gala pasi kwa mdondo mira fio kuenda pasi, kuwani kwa ngusolo basi.
6: Ah, wale mnotengao basi. Baba rukubia.
4: Nda guma kaya. Hai.
7: Ndiyavanji kani.
4: Koko yaya.
7: Kwa usho ningeni mshini nyanchi?
4: Haa, ndatuma ndi baba na mai, ndatuma ndi jaya yako babie kuno.
7: Nge kune nye wakukwala mai?
4: Na hata kuna u. Nyamase zweri wali kamari, fili ya doya kuna nchikuwe machosa, wanangawie kituone nane pondhofu.
7: Mamuka kutidani jadie ndoyo kamari ngeni ya wazi kutumira
4: masuwa pindi. Madoza ya, vayendo kusunungula mafundo, wapira kutenga zweza, gumira koha basi, madoza. Mwala mwariba?
7: Mwala mwapinda kubasa.
4: Wanda
7: kutola wuhangu hukundenga nda pela kuibata hii da kuulaya da kuitola jongweli mpinde kuha kontoyo. Shii, wavia, ako, dali ntiano wavia kanyo. Nyanchi wavia?
4: Wavia mfuetu uya. Mwalamu watenga sikalu imenda. Mwalamu watenga sikalu yukchena iya
7: kanyo. Watenga,
4: hei. Yae mungu kusiku kuila zeyo.
7: Na, da zwangu zukufamba.
4: Majibona mdani mama ime zweso suinesa kengbo kusheje wanini mesho.
7: Ah, iwo we tambe. Au zuku stajao shonivo. Tenanga nda kushkola. Shkola choshoni.
4: Sakana katakumbona maguma ya kuhirira.
7: Ndabuya na mwalamu wenyu. Wananga tikere nini? Mnodu, kontinuara kujija no usuku. Mnoda?
4: Inini? Na da saka koneka kale. Ngandife yango.
7: Ah walo kudala.
4: Ngandife yango. Ah nate.
7: Oh baba zvilipo zvakatomuita.
4: Takuto zvika ndima katanga kubahwa sindimo.
7: Ha?
4: Mm.
7: Mas nada, como ninguém truque anda contando, tongo bamba o galana vou passar, tongo a funchice vai na baba.
4: Zacana, quando tu nasceu nem javo, já é nem a javo, kuti kwa na controle.
7: Já tu dica te segan.
4: Sumuri vana vago.
7: Ah.
4: Sumuri vana vago.
7: Da bunda juja. É a fambanyo shoni.
4: Zacana.
7: Ah.
4: Quando vamos pôr no papo, mano olombo, caso diva tu estou a vir depois. Ei.
7: Sei.
4: Hi hi. Hai hai. Kana vandu pontho papa. Hai hai.
8: Kumanyi.
4: Masoko ya?
8: Tiripo chiramu mwiwo.
4: Chatamba pamuzi penyu.
8: Ah takagara chiramu mwiwo.
4: Mwana kuti besa.
8: Mm.
4: Nzinyi yao yaya.
8: Ndawe?
4: Nzinyi wali munondogana kama kanditi swinu swinu nzinyi.
8: Ni kulangalira kupona nyamanje to kujipana na kona.
4: Mm.
8: Mm. Basa ndona lokuchikita lokupula nyemba ngomsana kuchikita nokochi.
4: Izona ndizona.
8: Mm.
4: Da.
8: Dejona, manemo, não sou cunha de zio quando isso acubica, um cotipengueto não sabe pano.
4: Um gudo garam chindolida, ya, que tá com pera, um vídeo, um salão chindodó, com zinis, um zinis, ya, um lambo, um debassar o cheque ao chemari?
8: Vou checar, assim, uma bassaco na acuma cone, o acamo.
4: Ya, da gumaracum da tuma, babanamai, do cufaço em caia curio, trocudica com um beio. Foi tuia zano ia, o caguma. Então, não vai ligar na guana na cama, esse, ramajese, tuanikita. Chini almoço na mbali kususuro li tripundo potesi
8: wandi nukumisa kudini nini apana chondinacho mnyala
4: zese zapira kito
8: ospiri mai na baba mumu chadonanga dea zese zapira kuito ndamu nwasi wakare mama na papa kunyumbe vanu sana vana nita neti nga guma pondopo ativo niwe kutitiri vandu tusu
4: tichado shirangalira nemu
8: ne pano ava gumi pano kuita basa kuvia pano nanga kutivia kundivona ninyo machao ava vii Vanenda maningi kanyamanchi sano no wandani wa baba ndivono. Nenda nini ndinovia kondo ndinovisa kudini dea. Kondo konyowejwa basi ndivono.
4: Ngatende yae valiyo kondo hoyo. Ngatende. Nchadote ya sundoro.
8: Sivona yae munangana yae ndarashwa. Siva najo.
4: Asuna ndawa mlombo imundu yae ngatipinde.
8: Kondo konyowejwa. Tisu nindi ngaguma kondoto wavilipo nini na imwimu. Ndusu tinenda ukandika tishita basa lupa nyumba mumu nubikiswa munda basa mama vaibuya shundosho. Ama paraja ndika na kubika. Ndika na kubika. Ndobe sana nine mumu kubika. Wona nyanji zanu na ndarashwa wakandika waka gara pas tishibika ndusu basi.
4: Zina tishina zina. Zanu ngana zina denjwa baba. Itusu tishina tishadendwa shirivana tusu mwana ndi zanu basi.
8: Nda nina ndifiriwa.
4: Ngatendi. So baba na mainta basa kusana wana.
8: Quando acontece o choque, quando?
4: Atende.
5: Nondo. Apana wakanisa kudakala ni ngandusu.
6: Hei, apana.
5: Masikubala kumata saroti, maluri ya nito kusana bandu paka nipo usiku.
6: Saroti, baba.
5: Mune,
6: saroti.
5: Rukuli nalitusu nongou, ndiano nongou, ndaraswa. Mulumake betenga shekaru.
6: Haa, ndesisa.
5: Uzano atikuwa anubatala wakwirashe.
6: Mazono.
5: Sureka dunotoru waena munuashe. Hei, ondo... Mas malete mavili basi umdani mako. Kudi wakamabalira pamuzi wewe. Mwespinta, kuti wakamba hospital ngomana luku.
6: Na mabaya pamuzi, ndo shekande gachapa, nizufuncha mbia, nizufuncha chiki.
5: Vondoba?
6: Vese, ya, makangano emumu.
5: Nkuti, goleria, mwe gole, wakate maya maningi, wakapiswa ya maningi mchema.
6: Agora?
5: Ngo, gole wakabaho wagiri. Ulusi wana maningi mkombo wewe.
6: Agora muma, supia na baba, msi supia na baba, siwa nangoda pia na
5: imu. Nkwamba kutusira pa mtunupane, nikena kama msoji wala.
6: Mkena kama msoji?
5: Kena kwa vizale, wabie madeko.
6: Agora mumu, supia ole na baba.
5: Ndirikiri, nkwamba pala pala msoro wangu mdi, mda kumwana kwa nwana dinyiri. Mbuye neno unazia na.
6: Endani. Endani.
5: Hey.
6: Endani.
5: Kama gula gani kwa kuna kwa kuna Kekuru,
9: Kekuru,
5: Markuvi yangu mweni matota, yakuna kama guna kati, amzubuni, mashala, ndivutos kusorali.
9: Sumbala SSC apela, zipumu,
5: ha?
9: Sumbala SSC apela, apana ngumiri.
5: Na, Markuvi yangu matota, iswam basi, mnaosa Markuvi.
9: Anajaki anohajaki, kujijista manongo kushmitoko,
5: fanpande simba ni mazuri de pitishku. Tese tirima u apana skalipi u walipanika pano tirima u na iwa weo ulizuo na ini wee bama kula gani
9: dawe
5: nakatakala mani
10: Mwaruwajuka. Mwaruwajuka. Mwana wamsoji waruwa.
11: Mwaruwajuka. Mwaruwajuka.
10: Mwaruwajuka.
12: Ngei. Ndiana nukumashe nivunjisa.
10: Nini wamsoji ma?
12: Wara mwiti hae.
10: Kujao hae. Ndaguma nukupapula.
12: Kintari po mundu mwishitangade.
10: Kintari. Meta kintari yosaku. Ndiyo lakitila sesa kwa.
12: Ite yosaku njedu basi. Ha? Meja inukuboneka kintari.
10: Ah, mas muna pona kusani?
12: Tau pona kwenye.
10: Ah, muna ndire girelo. Kukudakala kukakiri jam temo. Ndo sakuna ite.
12: Ngei madakala ngei.
10: Ii msana ungu unasaloti.
12: Ah,
10: mwana ngu ya sana wandaraka ya we. Wandara tembe ya we.
12: Waite imwe temba ngei. Muna temba mumu ngei mwana.
10: Vamsoji. Amsiku mfunza aso gereza. Mdinyeri nukumbi huwa mnyekero. Ini ndina kumbiri yo mnyekero pamuzi. Imuwa magula gana muzi mwana no simbu anganazo. Asikana mulombo unomsimba anokupi?
12: Ndishona ndonda.
10: Hai?
11: Kubala kuna forward.
10: Akola. Ndishona kubala kuna forward.
11: Ndobala waya lesi achivesa lopolisa muzo nakutwa muzo.
10: Ndio uzano.
12: Chatatijira waro kuti kuti anazvo waro mutatijira kuti bala kuna forward. Mumo nangawo zvondozvo achizvona.
10: Hamusaja ndipandiwa ndini. Ndavya kumudanisa vyako hakunimbe.
12: Ndo anajo dinyeriwo munikana kudavese vana venyu.
10: Wale ena musikuru wenyu
11: hava zvari kuita vari kuketa vana. Achiti
12: Ashiti.
11: Mwari kuketa vana.
12: Ashiti.
11: Ha? Ndisole shwari. Shwari kubwe kate. Tenguru wa mazigura kani. Shwari mecho. Kuketa vana.
12: Nada. Ashiti.
11: Ashiti.
12: Idanyi vesi.
10: Mochapera kumtonga. Ndaviye kumdeja mende kumbesa kuha.
12: Ah.
11: Tabo.
12: Tukumia. Kumia tinovia.
11: Ngati nyara. Na tu stepu ya hedu. Muru kwa.
10: Akola muna njire vandripu. Muna njire vandripu. Mane wa maka mjijisa ndipu. Waka makamita nyum. Mimba na nyundo ndipu. Imu wa joki tanzona ni unaimu mdeshi yoka lelea ni hapo wa. Ndami yako buya na babeli.
12: Nata, nanga intino vivi ya masoko.
10: Akula mama, muna vya?
12: Atino vya kune.
10: Nani manemu, mwene manangu manela punda kunyala. Nada, kunyala, engangirozi. Engangirozi.
12: Tinandave ina, jote sino vya.
10: Uye ndala shawo ya waitengisa ya shpetu kamnyava we. Ngamdeli. Wazolo buo hongu mkubu gobu.
11: Ndamu kanda mdo nangali buwa. No ya kenda ya kita Rusia kufisa kusu Rusia uya.
10: Wondoa uya waibata bombero uya.
11: Ainangu ya sana.
10: Wakasosia shomulire suya. Haa wasenda kubata paka tonzola. Haa ndi sano. Ntakadula chekulu we.
11: Ndaka mwona kari.
12: Mshadeita kudea imuimu. Mshadeita kudea. Kupuka. Mangwana.
10: Ndabia kumdali jambese kubia kondo.
12: Nata tusinovia kondoyo ma. Tinovia. Ndinovia. Kwa ndishona mshu mshu mshu mshu mshu Tusunga tendeni kondoi, tinenda kutakatire mavizi unetali. Maindu kubona mwanarume wa usana vana. Tusunga tendeni, gati kialari senti, shivuone basi.
10: Hei, nyondo.
12: Ndawe.
10: Ah, mwanakazi uwe wama gula gani uye. Ah, nadal. Atu nchaka. Ngoti wakani funchirilo, nchika disho pazi yakwa. Nchikato wenda kwa yakumu mba kwa mchipamu. Ndolamba. Wandenda kwa ndio kusinye sinye, bamba fuwe, bambire nini. Inini, ndishada shukenda kutamba kunja, wana kuwamuka. Wana kuwapira kupuka.
6: Angula mumu ulofamba mchindo imba, mchindo pururija.
10: Ndiyane hata kajifu ngomwe wake kudakala. Ndiyane hata kajifu ngomwe wake
6: kudakala. Kwa wanangavia pa nyumba mkana kwa mchindo pururija nikeese.
10: Nesuaka walika ndiye na nyundo, unuzia pa sarapana deni patea pera utengesu.
6: Nyundo, nyundo, wakula mdi. Nukutuwele ketara, kutuwele Ha, mapira kumakure jela mdu fa mchindo
10: Epa, si wana wa sujiji sawana pa
6: Mwana wabia kwapi
10: Kula wana papa
6: Enda, vamuka, vamuka kare so
10: kusperi
6: Mapira kusperi ni mwanda bia na mumu Enda niko bia na mwana Undo, bukuta, bukuta, bata
10: Anga, vandivona wana watu
6: Vamona kwa magara pasi mudeshi vamuka mangwanani mundu fama kuparija nunyika ena.
11: Nanga pana nukini.
6: Ndi umweka makabara mwana wakupuka.
11: Uwaguma otengali ushikaru cha sasambu.
6: Avato waguma anovia. Baru davijara na wana anovia. Munda wakarika mshubuya. Na wakilipu wa matoka ala kuya
10: kubeleka. Mwana. Si. Maguma papa.
13: Daguma baba.
10: Maguma usoni.
13: Na daguma ben.
10: Gala nipana kadere na shibangu he.
6: Kaka wakala kare.
10: Wakala kare. Ina didi ndo buya na mwanango ungunya mwina.
6: Ah, gala nipasi mungu.
10: Ah. Gala pasi. Buda zio. Kudakala kupisa.
6: Kudakala kwa kwa unufambo chundo mimira nyika efe. Ha?
13: Baba.
6: Kwa mbasa kutakila mwanako unuseta odi.
13: Baba.
10: Ndawe.
13: Mai.
6: Ndawe.
13: Mwese mulipano ne.
6: Ah, tiripano.
10: Wadanja yako?
6: Na, dawari gire. Ya, vano?
13: Ya.
10: Na, vano.
6: Aba tu avia.
10: Aba tu
6: akuma. Ah, aba tu akuma.
13: Varuku nonoka wano.
10: Masi nangai, nangai, mtanamu, nangai.
13: Varuku nonoka.
6: Viani mwese, viani. Ma?
12: Sasa.
13: Ya nyama jawa batu waka gumi.
12: Hai.
6: Maguma mai.
7: Taguma mama.
8: Ai, masoko enu.
7: So ushone mnopona. Eh, nyavanji?
13: Ah, ndio bana. Mnopona?
7: Tauwe mnopona vo?
13: Mutivone zvino zvondo zvita skasisi yana.
7: Nda zvango mudano enga utavunjwa dafinayo nga nyavanji vaguma kana.
13: Ah, ndini ndaguma yaya.
7: Ah.
13: Yaya na baba.
7: Tauwe.
13: Na mai mwese muri pano ne?
7: Ah, pano.
13: Yaya nyama java rwa.
10: Arikuguma wa, akuguma.
7: Anokuma
10: sasa. Anofishira kana. Anadinyeresha.
13: Abadi mamuna kona abati basa
10: mamuna kona check out chema uchema
7: kuita mtoko za baba shoni wo basa
13: chatengu chema nyanzi maparadzo
7: au chatengu
8: maliko leso kwa mali pano mesa
10: amchuka mijinyanzi wenyu
8: na dasiwa bona nakare
4: ndepe jisa utsaira sule ko muno vyako
7: nge uchunga mijaka kona
4: ndo dango
7: uchunga mijaka
8: kwa desho kavia mwane vakaona nena vakunyekeso preparado nyekeso
7: nge muno zaza kubea
8: mwana ngwavia mwana ndakupuka ndakadi eh Kwa kukasa Japan?
7: Ala zina angala noloi wa
8: mwana. No, zoni, wendu merikitari nini?
7: Oh.
8: Mwana mwana.
7: Buyani, heli nyanji.
13: Mwana, zonu buyani, zonu.
7: Ah, buyani nyanji.
10: Apana noloi ya mwanangu ini wa majoruti. Ndika kenda.
7: Mwanda venyo.
10: Mutama kupuka mungu kutema loi?
7: Nyama jawa ufede hapa duze nyanji wada kuvereketo.
13: Ah, inini ndina sokolo ndina alo.
7: Ah.
13: Sokolo ndinalo deshi ndakapinda inini kwa ndukutumiralo ndukubata ben basa dinyele ndukupochela ben teguru wakunitunga mirira mishu
7: wakunitunga mirira mishu kuzulona ne ninivo mishu mwana mweni vatenga shwe kari mweni
13: vatenga kari mweni zuri kufambila na wamo imumu zuri kufambe ni zuri kufambawo
7: ndizona
13: ndawama zina utaka duhali tozu na usikuwa natibira muhoku
7: ndizona di mishu so kombu na nyama javo na wali na mazamira ati sabi ne
13: ambani kuzo yae
7: buyani
13: baba na mai na yaya mwesa na nyavanshi mulipano
7: Tidipano haa.
13: Inini baba na mai dakumwa kila nyumba. Shinyumba chumuno galarishi kwa ratu no sala chashidodo kuhishi.
7: Mdakumwa kila baba na mai ni?
13: Dakumwa kila baba na mai.
7: Haa.
13: Uluvanzi wese uluwono nguhavo baba.
7: Nguhavo haa.
13: Inini dakumwa kila nyumba para baba na mai wa gale kushoni.
7: Haa.
13: Inini andiviru kufata nyizulu ingashiri mai wa shivata pasi kufata pasaku.
7: Hii.
13: Mbondo ndinajo.
7: Nada mwajita mnonga mwaponesa shi atene mwala mweni wakanangavo wananga shi makole ndika wanazwe kari mweni ino itengese yokale ndende yokale eno tengese ndende kovaka nyumba para papa na mama ne mwano galari hii nada
13: mwala mwada kovaka nyumba para papa na mama mashibasado wakila mkintaru muna
7: wakavaka shine nyeno wayavo Asiye dunau, baba viko tolashe nao. Bada kuvakira baba na mai.
8: Nada, zvaraka jazu kumu.
13: Ati zodi kuzojipa na
7: pangu. Nada, wana
13: zondosha. Wewe kuvakira nyumba babako na mai wako.
7: Sivo na wakamba kuenda kuvakira mai wavo yu.
13: Inini? Ndida kuvaka nyumba muundawi ya baba ino na mai. Nyumba ii, baba, valea tuke.
8: Baba kwa wandu nandimu muri kwa api manamu
10: Ndiripano ndu
8: kujibari Mwanyanya emu
10: Ndiripano Masoro chanu
8: Ndiripano
10: Arukunyala nge
8: Mwana dagwa Mwana dagwa kila nyumba itisu panu hapa manamu
10: Zona kabira mtikaji wangu ndizona
13: Dezi mangwa nanyi baba Wakundo Wakundo buweka buweka
8: Ashitiki pangu
13: Noe changa kundinu ndomeji
8: Ashitiki Ashitiki Ashitiki Wakita kububuma bububuma Menga huku eche kwa msipa
13: Ande.
8: Na.
13: Ya mwazibe.
8: Ndazivza.
13: Ini ndakuvaka nyumba iyi pano.
7: Kazi
13: nyumba iyi cha baba na mai.
7: Ndako mudakuvaka nyumba. Mwana mwenye vananga vada kutenga mdududu. Tengera baba.
13: Mdududu.
7: Zvano
13: mwe yakadea dola vawe na wone.
8: Ave tenga mdududu ndiani.
7: Babe nyu.
8: Inada, inada.
7: Vate shwala wei kada kutenga.
8: Manu ndura ira mamuna.
7: Ava afi.
8: Ii, anopa.
7: Anotaka, ano vanufambisa nyanji.
8: Anopa, nada. Nyalanji
7: vanufambisa.
8: Nina adidu, nodalo karu, adidu okaru. Tenga watenge karu.
7: Nyoda karu. Nawapeka chayo kare ya baba.
8: Karu nada. Mota, jupe chamantuji.
7: Mama, mkudani wanayi.
13: Mayu, noda karu.
8: Noda karu.
13: Ndina mtengera karu.
8: Nda uwe.
13: Chukutanga no waka nyumba.
8: Nda uwe.
13: Ndika pera kubaka nyumba. Ndina mtengera karu. Mofamba na yule imwimwi. Na baba.
8: Aha.
13: Kumnoda kwenda kwese. Anofambisa shofero.
8: Aha.
13: nomtsvangira shoferu ndini mwedzi wapera ndinomuripa mbombi
10: ini ndapera chanonanga ndingokune handikumi kwamuri
13: makandibala mondidzidzisa
6: ndisvona
13: ndakula
6: ndisvona mwanangu
13: unodikana kugara pasi
6: ahande
13: kuhaziya lenu
6: ndisvona mwanangu waita basa mwanangu waita basa mwanangu waita basa
10: ndikananga yakubala undikana kudzira kubakidza rusi pakati pausiku kuchiona uku
6: ndande ande ndisvona
10: baba akaona maleti maviri aona enda kwa enda kudima
6: aripo
13: baba
10: Don't go. Apana zvandiri kuona akava mundi wangu kuleremedza ndo
13: ndingava tsvangira basa kenda kuvata pamusopo mundu yena shivata mukati meone vakagara mutonono kuvonera nosiku avadavini
10: davira kapashi uwakatsika butu yakasvedza hongo utangwe iyi yakasvedza hongo utangwe iyi zina rate zvaro kusvedza iri zina rate zvaro kusvedza aita be vakaduha vovo wako
6: muchadovereketa
10: vakaduha kamako nainga kamangu ndaibisa zina mapalati
4: nyamajavu
7: Baba, mchananga kudai ya mumungeni.
4: Namajavo, wawona nange atidiki pan. Deji vila vashibuya, vila kubuya zana, na yaya, na mkajuni mamuna, baba na mai. Itusu, ne kuna mbao, manisaka gala hapa. Ne kuna mbao kutinya majao, kubaka nyumba, maparaje, kubaka nyumba, nada. Se kunanga zinara maparaje, se kunangira kundireva.
8: Ndashizawa nini, shavaipuya, nanga hawa walva wavili papa wabuda wakaita maleti. Ntanini hapa ndina choko veleketa ni utakudini tili malete ni vyaso shoti na veleketa ashugudi na munyu
4: baba na mai baba na mai na mei chichwa ndenda kwa chicha nyamasi
6: na damu chichi muri banangu
4: azitu zomu na itani
8: muri kuti sana mai tininda wali chakanyi mtu umweni henyi mwende kutipekeja kunonanga kuti kufira kwa nyamasi mai na babenyu ngavo shanyanya kwa kuti baba ndona vetalo shisulo famba vashifuncha vandu nanga kuti mwanangu akakupuka kudini kutengesa nyavanje vana nyavanje ngokuungwa akagava kadakara ndokusimbwa ke
4: tusu ngatingo vavunjise bongo na baba itusu tiri vana vodi mesh o mai kulipo kwakati wana ha
8: ndivyo nazvingaita
4: azviti zvondo zvizvi
8: inini mulomango ngokuta mabasa asikuda kwake anta mulombo anogava panyika mulombo hadikani ugara panyika wakafara
4: zano ngandai ndo baba goni ndakaduha vatezvala nini aenda ndiyonge ni baba
8: kasi nyava kasi dangwe ndimwe muda mashuongo mfuete nyava nchizano mukuvona nemota zviri kufamba pano pano pauponiwa malo pano
4: atibuye nawo na baba atibuye nawo kuti hazviti kunanga mazhi inini poinofamba mezhi ulombo wangu unongo kufamba usinuhwira mezhi tenga pakirira simba mezhi Na jurumbu wakuna wakaita kudini bimbi. Azuiti zuwari, ha? Maistabe, mwari anozuiziwa zwa anoita. Mangbana kiti gwari kuna chalo, chapungu kubalila pasi. Azuna ndava? Azuna ndava?
8: Wali hapa wali nyamanji, nukamba kumfunja nchilo chimu basi. Chaki tu sapo wali nini na imumu titoli ngalava yontoyo. Avo ndi wana wali ngalava yontoyo mkutiva na mbondo. Tusuo tili mguanjalo ntoyo. Inini kunyumbeyo, ulombu wakuna wanyanya. Ndalemba nini kutambujika, ospiri mumangu ne kutondizwira chandizwiri. Enta nina nchavisida ngana kuti misha hii, ngana kuti ya farta padoko para kudajuka. Apo wala ntofisino, tinoita zano lenye. Mchadua funcha maine baba, apo wanga tupeke jani zano, mulombo na mulombo.
4: Azina ndaba yaya, amunga vili mumu ngafa, ngukuna kuti nyanchi mulombo. Zvinani kutambujika ndishimuona yaya mulipenyi. Nepa zgopokewa munenda kugara ndishimuona kuti muri penyi amungavhiri kufa mumwe kuna kuti ndinenda kwapi wani kuti ndiri mulombo azviti zvondozvo
8: mashikuvona kwenyu nena ngakuti zvotomukira doktopera pano pandoponekadi pano shoni na nyamanji zano pa
4: nogara zamu anogara kuno
8: gari pano sivanga jina kuma pano vashiri mugwanja vavato vakuma paulo wanje vakudaniwa ndivona baba wanotanga kuita ude ii papa wali kuviya kasi ndi mwana wakubara songo kuti ana dinyero udani wa baba sha
4: ngatibuye na baba tuwane kujijifana ndave masoko ndoa
8: ii zvinoperango zvokushoni we
4: zvese zvinotongwa neyo na njoo yakakule yakadei nolindwa
8: tongwa icheni
4: baba
8: kuvafuncha masoko
4: baba
10: andaisha baba ndizano
4: ndini maparaji baba I don't know. Tishuona zvimweni.
10: Misha yako yapera?
4: Yapera vali pano vanduona vatondifumurira.
10: Akada kutambudzika munda wenyu. Atina nyumba dusi? Ndi nyundo.
8: Ndawe.
10: Ati tesha akaenda kushekera uchema mulumeo, avasiti dispenser kuvafonera vashatenderi kuda kunaka kuda dini tingatotambudzika mwana ulete ndiona mazi mwana imwana. Azukumbira kubaho.
8: Abanda nchaya yako na kuti usema soko. Uko mnyancho wako na bwana mukuna wako na nyancho wako na gari ntambo ni.
10: Ah nyancho wako na wakapinda wakavija kwa chitira nyumba. Upinde nyumba yakapera tudu. Upinde. Ndoda nje yako na. Mandeta di ndeta ku vafonera.
8: Fonere no andara. Ndani tani.
10: Ndara sho uko na uita udi. Ndani. Ikufonera mesh. Mwanangu kulambwa kulambwa. Kukufa ku kulambwa ikufa kupeperekwa. Ha? Kulambwa ikufa o kupeperekwa. Ndana no tendiri, ah tendiri wea. Tem que dar isso mesmo. Ele que dá isso. Ah, anda lá, Sua.
14: Tá um, é, papá.
10: Ah, maca com uma chone?
14: Nada, tá com uma.
10: Ah, tá com a sala com chone, mamá.
14: Ah.
10: Muno ani, caco. Kuti mundi chagira, jumse, sua, jungalangana, goti nyanjuaco, valentambo.
14: Ah, nada, ndiripo.
10: Ah, na huiri mdani mango, ndi mavi.
14: Ndiripo,
10: ndiripo. Ah, vya, uwa, paduzi.
14: Ah, tá bom, do comia, papá.
10: Bate aí, guanche.
14: Ah, do comia.
10: Nakudariko mumesimu nakudini.
4: Ngati chikumula zvando zvinanga yaya vananga kuti misha yapera. Zvayapera misha vona nanga nyanikwanisi kubhuya na baba ndiri kuti kuti baba vanga ndigogomera agonyacho ndaita kuti ndiranga ndirege ndigumisa masoko.
8: Anokuma waguma ndarasa.
14: Haye.
8: Kuma mwina mwanangu kuna.
10: Wavia nokalo sigombesa. Yapera nyumba.
8: Yapera ndotogara mukati motiso.
14: Ah, ndavia nokazo efambiswa no
10: I want no more, I better put one no more to put it. I got over here now, Motangu, Mama.
8: Motawan, the cannabis, Motawia,
10: Motawia,
8: Mano Kananga, Sovia, no car, the cannabis, Novia Caramandari,
10: Zagana,
8: to be an in Masoko.
10: Eh, Mama, the Ben Sarpano, good papa in Tom. Papa and Sano, Mama and Dewey. Eh, Mano of you, Macriado. Ginga ni muda hano na mbono makiri.
8: Yapichu kwenye ketangeni mu.
10: Ndani anga mfukumulukuna kuhu. Misha yada juko kwa ingali.
8: Ano shwele ketangeni.
10: Ano simulandi yeye. Sote abe njira mu mama ngo tumuna huirundi makajizali.
14: Ah. Akunche ni nandi.
10: Simula yeye akwenda upinda wana tempo kwa dafunia la loja.
14: Njia majam.
8: Iya yamani mukugara kwa kona kugara kubata ni chana basi.
14: Ah.
8: Kwa kuti mwala mwenye kunyumbe dispensa kwa na muna vizu wa kutia wabati basi.
14: Deji wakapinde ya kuchema wato kavi?
8: Ndi shona, nda kamba kumverengela nyuwea ni.
14: Ah.
8: Kubafonela, awachadavili, awachabati telefoni. Dispensa, apana chivato ita. Neno vana, nina ndina chukua peke. Ndina nda kuhirira kusiana. So nda kamba kubia kubafunja mai na baba.
4: Namchio, namchio, cha. Namchio, ne?
8: Da kwa, shtatu, jiviri, firuwa na
4: mbema. Kwa tuzi ndasia, kondwe, nangatari ndio chake basi. Tora ndio chake basi. Para tuzi siya, kondwe.
8: Para tumbiri, nofu ya limwe.
14: Desu, kala ya kupano, kala ya.
8: Desu, nda kapinda, nino mafoya hangu. Ndukto, ndino paja, ndo kaliri.
4: Viyai, viyai, mafoya ndina, maya chaweta usha. Yako, yako
14: na. Mama, mlegeranyi, nino visa na mafoya ndo.
4: Nga sofereni mindiripenye, nindiripenye, nisukufani.
14: Avika
4: nako sofere utambu chika mwanangu. Nyumba ya kawakani nyamanchu wako, mnu baka. Nyo gara makwata kazalari mkatubu. Nyamanchu wako, varunga msikwartu chudo kocho cho.
8: Entao ya, muna sondi peke, muna sondi besa wakamu.
14: Na, unokupakeja, unovia kono.
8: Da musa hangu, nyakosa, ndeta basa utengesa hove hangu.
4: Haa, unaita, endaa mwanangu, haa. Ngadikana kulikari nukosa hapa, mumu. Babaki ni majara.
10: Dawe?
4: Murikari umane.
10: No, no, ndino likari. Baba. Andi viri kutonga uten kulikari pala papa zana. Hai.
14: Gari, gari hui.
10: Onse, sujuya chakona dan chik shoni nonse. Vetira nkamu, ndi wana kutonga nhanga jakona. Imu mensisi tambe. Yukudeji.
4: Yukudani chani. Murikari nyo.
10: Madara wa muka ola jino, wa muka, wapira kumaisha ola jino.
5: Ah, alo.
13: Alo, bondia.
5: Bondia, papa, munopona?
13: Munopona, upona kwenye.
5: Ah, mabasa enyi.
13: Mabasa, kulirima.
5: Ah, dumba shunyo, valibroha?
13: Besi, valibengi.
5: Ah, nafona au.
13: Wenjiri, somulinga.
5: Eh.
13: Kanyu, makagala kushoni?
5: Kuno takagala.
13: Ah, mai wangu valibon?
5: Mama, valibengi.
13: Majiae, besi, valibengi.
5: Besi, valibengi, brigadu nasepra hii.
13: Ah, buyanyi, zinwa.
5: Ah, ama soko, so mama, pia mabasa.
13: Ngeni.
5: Ah, ya yako nyama jao.
13: Wadi, watamiga?
5: Nada na chaka soko zake. Gala paka dera haka atuma soko kushata manini.
13: Ah.
5: Mamna kona wea. Wakatisa. Baisekele ya usema ye.
13: Tisa kenda kamwari, tisa kusia nyumba.
5: Kukula mwija situmba sawesia.
13: Wona yae vazo sara nani?
5: Na tolatola wana itu suwari kanyo. Wari pano mpantu kunangali.
13: Kanyo kwa api?
5: Kondropo paka mpangupu. Panyumba yangu na mangu na mako ye.
13: Panyumba
5: enda. Wataka kubalira atus.
13: Panyumba enda kavakaya nini?
6: Ndiyo nendoyo.
13: Varipo ndopo vona? Pa nyumba yangu nini?
5: Haa. Nyumba yako udi.
13: Vona yae nyama jao vavia kumisha kulambo kumakidiabe kuvia kwa gara pa nyumba yangu nini?
5: Zano, watikudini?
13: Kuvia kwa gara pa nyumba yangu indakavaka nini?
5: Zano, andina unesa kusisho, watikudini? Nyumba
13: yangu? Nyumba yangu nini?
5: Nyumba yako, yetisa kudini nyumba yako. Yetisa kudini nyumba yako.
13: Nyumba ndakavaka na ndonanga baba na mai vatanyi umu walipo kushoni. Inini ndina dinyelu, ndakupuka, imwe msatambu ziku. Ako, ena lukumisha kwa kikakutiza misha, kuita makiliado nukuda kuprovetari, kubia kubata nyumba yangu ndakavaka ni.
5: Na wako kuprovetari, wasisha, zwa kubuya kusisha, hakuna wewe, hakuna nyama zao. Andisi yangu ya kubisa mdani nini itambujike kwa nchiripeni na mako.
13: Andidu kubereketa maningi baba, ndakama uishi kisukunyi.
6: Enda kovata da so no vereketa la jisi.
5: Wakale jiradi. Akuna la
6: sumba tona.
5: Ode kushakirana na itusu.
13: Azizi kulejera. Nyumba yangu nini ndakavaka. Nyama japa muzipa animudi.
5: Nyundo ndananga. Ndananga ndidi kubaki kwa nyumba kwa mwana kuchiona.
6: Ena nyumba yake. Ena ukafisha kuvaka. Ena nuka na kwa sababu nipagaro. Kwa sababu nipagaro.
5: Wale wale.
6: Akakubarandini.
5: Wale kula ndalila nyundo shakula.
6: Hakuna.
5: Alikuja kutuula. Asale ni nyumba. Angalambisi na ngenyi ya yake. Watamekubia. Akala udini. Ena okogome hapo nyumba yo. Ngoti nyumba hii ni wala yake yokuvaka nyama chao. Ila nyumba yake kulugari. Akala okogome hapo nyumba kulugari kwa ndina nyumba itusi. Anukala msikwala tusaenda kavakala nini yo.
6: Hakuna ndokala pa msipana. Hakuna so so no vera katara tisona.
13: Mai. Mai.
6: Akishona, mai chini.
5: Mwana itaikuwi ya muno, ngoti masoko wano buwewe pa frufuni, abatani.
13: Ndoviya kondoyo?
5: Itaikuwi ya muno.
13: Ndikavia juno shata.
6: Endani kutongo endani kufunji sawa.
13: Ndikavia juno shata. Ngabu, dandini kuzi
6: ife. Endani kufunji
14: ama kufunji ya nani?
6: Si.
5: Nyanchu wako?
6: Nyanchu wako?
14: Abu nangeni?
6: Kerepanu nyumbani
5: ndaka waka ndini. Ndaka waka ndini. Ndaka waka ndini.
6: Ndaka waka ndini.
14: Ena wali bano mnyama java ugala mumba magama ugala po. Ena mwana wane. Noe hama yake?
6: Noe shona? Kerandini. Gabude patrenu
14: kwa mpaka gabude. Nyumbe pela kuita shondoso?
6: Aha.
5: Zimweni ndi mako. Zimweni ndi mako.
14: Ngoti.
5: Paka bako, ndaka mwana mwana u, mastad, wanita mafiozo, mbila ngati dini, ngati tikinye, oote.
6: Waita mwana.
14: Baba mulibo.
5: Bochi, akola zaalita mjokson, alipu tikinye
14: haya. Mwana mwana mwana huido, haa.
6: Sina huido.
14: Danjani madodo,
6: banjani magani kudani kwa
4: nyambu. Mze, inini mejupano hapa, na adane imbo itoli nani, ntuda indu ashoo. Itopuwa pondo yungunguza, sitoru nani, gizeli
6: kukombro. Sini mwana.
4: Iya, ziti isi wala. Gizeli mundu. Hizu nini peke ya turombosa mtundi kusuhu nani?
6: Nada mwanangu, chato pensaro.
4: Nini peke ya turombosa.
6: Ngei,
4: wakuya ngei. Ndika meno kubuya na pastori maguli gani.
14: Kuma
4: na matavesi na baba, danga wangabia kuwa pangila waziti suwa na itali.
14: Ah, ndani ya wani.
6: Nada, nini jutondi kwa chavo.
4: Hai, hai.
5: Ah, kumani.
4: Naboshtia.
5: Mwambie, pona uka yunga.
4: Shatamba. Vali, mfundisi valipo?
5: Valipo, valipo, tekuruwa, valipo.
4: Wada ni jente, wada ni jente.
5: Nambia yundo.
14: Boshtia.
4: Masoko, masoko, maimfundisi.
14: Pona kwenyu.
4: Gala makando kusimi na mabati na ugereja, maeji homo shiziru kwa.
14: Tavia, meita kudini, tava kondoyo.
4: Meita bonga.
14: Mwaka kufumida, mshikuma pano nchini wa.
4: Paita lipa muzi po mfundisi, nga tinga na matiho wanga ulombo idunga pera. Teda kubuya na pastori valipo wani?
14: Valipo.
5: Ndivone wewe mtambu chowea. Ndivone wewe mtambu chowea.
14: Mamakura gani? Kuna valendo ini.
5: Ndiyani.
14: Ine maparaji.
5: Maparaji?
14: Haa, maparaji mwana upavizini wapono.
5: Afa mtundu kwa
14: kemati. Ante fiziri.
4: Mamoshtia mfundisi.
5: Mamoshtia pona kwe.
4: Chatamba.
5: Mamuzi muhamu.
4: Chatamba, baba samwari akita kudini.
5: Ni mapela utetepa dana. Chifu
4: mwana. Kutetepa baba manawe kupundea siku gala kushoni pamoe palipepepe pamoe paka gala paka twala zero wa ukakone to hamtongonyi
5: ngozi umamuzi.
4: Mm, tagumali pano baba mfundisi. Kuma mnuna matia na baba na maindi mugeresha kuye yo. Mm-hmm. Danga munga wiyako wapangira henyu. Danga wanga chichi hao hiru wana hoa. Wanga nkwina mbancha kwala. Binini no mfuwe mlukuna wangu inyama nyama jamu. No mziwa.
5: No mziwa. No mziwa.
4: Atripi wantu. Atripi wantu pamuzi.
12: Henyu.
4: Inini ndino tairiso luwanche. Neo kawie mfuwe tumakadaniwe viajia.
12: Mm.
4: Ah, nini ndinga kumuka chumangwa nani ndo chera kuma wenda kusamba mfuwe tuo ndo chahira luwanche wakamuka kufamumba liga ntule kadena ndina kumgare pasi na mazhuona
12: ngei okay, wewe na ena doda ndiani
4: doda ndini so kuma nandina chili chese nantango ena nga doda
12: hey.
4: Agura waru ngatende kunyumbeme ndo kubuye na baba na mai mwapangire
12: ngapinde ngatifambi sireni
5: hai hai
12: taguma hai hai
5: Ndarashwa.
15: Wewe. Baba.
5: Eh mama waguma?
6: Ndaguma ndripana.
5: Ah ina
12: mta. Kostia.
6: Kostia masoko yenu.
12: Tau wepo na kwenyu.
6: Tripo.
12: Gara kwenyu.
6: Taka garasho ngedu.
12: Tripo.
6: Eh.
5: Rambichopi.
12: Tafumia shia kudaniwa danga kunenyi no sei.
6: Kontani ni baba.
5: Ba mwangameni. Ndio na mbichopi ba mwangameni.
16: Ndabona mtadani wa
5: kuma. Maita dodo pa
16: mwaji pano.
5: Ah maparaji ndinda tu atumaye.
16: Mhm.
5: Eh pano hapa pana mwana wakalampo kumisha wailobo kwa ndia tonyo wii wachekile ya uchema wii zumbwa nili
16: mabulu inaka maningu uchema wachekile
5: atau zumbwa nalia ngo kubona mwanangu alipi kubereka mwanangu wana zanazo kano pinda upinda tufeshi na pinda tufeshi ndia nanuda kubona mwanake stambujika apana,
16: apana
5: make kusumula mwanaruku wanchuka mwanaruku pera mwanaruku suzika ngeni mga suziki ndo tamki wangu mwana kwando mwana tinaye ubiye kolili na nyantu akona mapalaje wia mapalaje to wina ngokolashi onanga baba ngo zvirikuitika tunanga enda kutora mabudu hamako ubiye pano nyumba ilipo kulive kwala tuenda igalaye kashikali pisi nyumba zikuru la ndikugala
16: yakavako
5: wewe atau atau toli galili nyantu akona vya papa vano bata ya John wewe atau toli galili zano kana nanga andidi pa nyumba yangu andidi budani pa nyumba yangu
6: ngabudi
5: akola ngabudi hame hata itu sto nanga tingada kubatonga ingo polombozo kwandu panao madoda pa mtumbi zvinoita here
16: azviti hezvi mamzida
5: ndo zvana zvakambira nzira vamusoji
12: ni ndikuzviona zvivano nangalo izvo vone vakamusenja maningi mwana wavo ndo zvana zvivanoitana kuti wakaguma mwana ya muchizi mutembo vakavya kodanija bati baba vaguma baba vaguma baba onto mapala janumke kuvunja tsvairai wetatenga chimurombo Enguandu mwana ododa pamzipo. Doda no pamuzi laitiswenga mwana mdoko. Zvinoita bizinyi wedu. Andizvipo zviona. Ipusu mwana wo opera kulerusa hameje. Nyavanchiwo opera kuleruka enga chinyavanchi. Zvinonange izvo. Zvina hwiru. Ena wakavia kovaka nyumba yo. Wakavakira mukintari ya babeo. Nyumbe ncha babeo. Hama jese jino vayo jino tamujika. Jondike na kuvia pamuzi pa babeo. Ngeni wada uso kukome kwa nguti nyumbeo nchavo baka baki wabu.
5: Akto kuma huwa. Akto kuma huwa. Akto kuma huwa.
12: Waka itara wakata itashokushoni kama.
5: Ndai mlele nechapa.
12: Baka wakatambujika waya.
5: Desi shaka
12: wakata mpufuni. Deso anumana nguti wajuana. Agora wali pukuvia nyamaza bisha viri kukukua.
5: Wamsaji mchapinda mama. Mchapinda.
16: Mbaba wafu na juwa itewe kukuteke duka teke duka.
12: Mwanangu kubara kuna 40 vejinanga dia yani
5: tekula magula gani ndauko sani hakuna kubuya waguma
13: waguma
5: aba ndawe
13: ini ndapakira ndeki mbiri ana kuvia pano
5: ndizvona
13: para kuzokotonga maumbu haya anyama java zvindana ngeni zvona ngabude pano
12: nyumba
13: pango ndipa
5: anenda kwa
6: anenda kwapi
5: papi pani
13: nyumba pango ndidi
5: mazhiri kuita nyumba yako ngeni
13: ndakavaka ndini
5: atatora nyumba yako upi
6: tora
5: nyumba yako tora nyumba yako upi
6: Ganini manenda kabara wewe ngumanenda kabara nyama jalo ngumanenda kabara nyama chwako iwa unuko unosita zvondo zvivereketa zvondo atinenda kashesha kukurereme janini mwanangu nyama sudatura hama chako tsachidi ngonda kache mudikana kudisana nopari kutadeyo anta wewe tora nyumba yako buraya pa nyumba yako tisi unosara utrenedu chugutukutsa kucho novano
5: kala
6: vanangu novano
5: iwawe zano chenga wakabata masherende kudenjewa ndekudenja papa Walo dombi mbija mwanangu kubisa mdani. Ngo ulombo. Zandeshe tekewe ndaima. Wanda mwene mgereza. Ndalekira dolo.
10: Vona imani ndoto kupanga njia muzi wangu. Tola njumba yako usiye kintari yangu. Ino huri la pande gani? Pande kambali len.
11: Kato kuda yote kwa magulu kato kose ni mojwe tonga ndavai. Tokose. Wanda wakuta pa kuki.
16: Bademo. Apana dubula wao mwezi mukama mumwe. Hakuna kutifidiruka ama kutuwa kupuka uwasu kupuka viti
12: njishona kamati
16: aviti patemu aviti
12: njishona
16: kukasha kukasha ukaba aviti lepa doku ana mangwana zofi wanamu
13: baba na mai
6: ndao
13: ndile girerenye deshkulupa ndaposa ndenga ndashwezekewa
11: atau
13: muno ndile girerenye
10: kwa matolache na alinyama jawa wanangu mnendele kile rao. Makole ndai tambaya na kopo, ndai shetike wangu mlangalijo. Ndai shana wana. Maji pa muzi, apadika nuketa wana. Ndai mula isa nguchenye. Walmazona patazo kumira. Manu kumira wakule girewa. Baba wano chinchi. Jesu shandaka muita pazulo. Asikunanga ndinenda na shona mberi ndisi zitashu. Ndire kire renyi. Wasisha wa mnyundo.
6: Ah, nisora wa mnyundo kire kitra.
10: Mwosikalirano. Ndire kire renyi. Ndire kire renyi. Wee, semu, lano shaisa pa inyongi.
6: Ndire kire renyi. Tá bom.

0: tepano mwana wa mai dzongo vaino
1: siteni pa chipangwe
0: dzongo vaino silva pina fandike na nijo ajapi
1: zvirokwazvo waambidza mutambo ndima ino yechipiri chikwata chepest africa muchimoyo chapetuka kudai ngemapindire chaoneka chechiita mukati mendima yekutanga asi chikwata cheferroviario bedas chachinja mutambi une hanzu yechimakumairi nechitatu vitori wapinda chester mutambi une hanzu yechigumi nizhonga zvipi zvatingaimira mukuchinja keferroviario bedas
2: silva tokudikira kuti ferroviario kufuna wine test africa akufuna mbokuta wine masanzekero ndianai mabotseni mancha chiwiri misoka miureni kufuna kuti wine tinaona minutu makumanai na mashanu adatoo maaotera kuti timalisi na masanzekero pindi nei yakumalisa taona apa kupita kwa chesa ivan kuti akili marcelino ari kufuna chinja mamenyero ampira na kuti mwana chesa asatenga pontho panapita chesa na dayo asadzirana maningi ndina thangwe neyo test africa athamanga pizinji kakamwe papinde kutoma pindina kumalisa test africa pafuna kuti afunguli masu pang'ono pezi pene pinji pinadzaipa pang'ono tinationa pinji unafambatana
1: zvirokwazvo tichada kuona tichaita mahambire iyere munguva yekuti mutambi wechikwata chetest africa muchimoyo tochi wabutsurwa muridzi wonyere wazviona wafuridza nyere richati ributsurwe rakaima bhora ngearumbwana yechikwata chetest africa muchimoyo varitora paorasem kuti ende ukandwe pachigadziko pane vatambi anokwana aona kuita rongomuna tochi langasa abu natendinyu asi raenda kosirwa tendinyu mutambi unehanzu yechipiri kudiri test africa yemuchimoyo mukuti aoneke chiributsura munguva yekutiwo mutambi uferroferobera dayo uri kuti handipo akadi puraidika kuti ributsurwa kumuridzi wonyere wati ndipo watendera mukuti ributsurwe bhora tendinyu uripo apo posibilitato muno mabhora mairi mukati mwegaraundi mukonde inonguva kuti kuoneke mabhora mairi mukati mundima ino yekuambidza mundima ino
3: naona kuti mutambo nguva yechipiri ino mutambo uri kubvitaisa kuti mutambo mukuru maningi kuchikwata chotest africa mutambo mukuru maningi kuchikwata choferoverebera zvikwata zvine izvi anozi magono mairi asongana
1: munguva yekuti chiri kubuda chikwata chetest africa muchimoyo marius namunda atiwabvutsirwa ngearumbwana eferroviario
2: pandevesera radio pinde kumalisa kumbukane kuti radio mosambique nso provincial yesosala pedzwa na nsoko ferroviario da beira pontho na nyapi yache vyanwa ndonyo ndiada tipasa mphambvu toro kuti radio mosambique ikozifamba mpaka mbalu mwa mphimba ya chimoyo muno mprovinsi ya manika pa thandu ya swalpo vyanwa ndonyo ferroviario da beira ndiwo adatipeza tokuti tikozi kufamba mbuya zhwawo pinde kumalisa na masenzekero test africa bodzi ferroviario da beira ande asati mwesa mbwenye manja kutoma favada bera ibodzi ndiro kuti mpaka pana nzizi apa njibodzibodzi masanzekero awa kavefunika kuti amalitepo tafunika mbodzi ya wine chikwachi jalero
4: ndimo mweno nisho ningasidolongepo pakutoma kuti ferroviario asafunika kuti achinje ndimo mwene taona apa kuti wamakumairi napitatu wachinjwa apita wa pikumi tinaona kuti mafamba ndima pina malatani pinthu ndingana pepi
2: apita chesa pambuti ya vitowa vesera radio mpira buka kunjo nato ponya na manja na nkhonda ferroviario da beira anenda kolokota mpira mpane ndipisere pisere ndi mapangane sokopeka paprovinsi ya manika na sofala malongero wa chisena na chitewe chesa na mpira chesa menya mpira mwana wa dziko ya malawe amenya mpira pasirani wenda kuna mapangane mapangane ojondola mpira wenda manja mwa ramjo
1: Ramuzhu waenda koribata muchengeti wenhavo yetest africa yemuchimoyo wakuguma waenda koripasira kunani mutambi unehanzu chigumi nechipembamwe ndiwo rasi wetest africa yemuchimoyo uri kubuda urasi kudiromoko kwawo wariputsirira mberiyo kunani tochi mutambi unehanzu yechimakumairi nechishanu waenda koribata zvakanaka tochi wakukiya wekutanga apa waenda kosukumidzwa asi waenda kombwera muridzi wonyere wazviona nesuwo tazviona chasara apa ngechekuzwa kuti chezvimwe zviripa zvingatitutsirwe ngenyara ngearumbwana yetest africa yemuchimoyo aiwa nee atiwashaisha kupindirwa tochi ichada kubutsurwa rakaima apa ndi orasio mutambi unehanzu chigumi nechipembamwe yetest africa yemuchimoyo warikanda pachigadziko apa orasio munguva yekuti muridzi wonyere wechirongo muna wamuti nei petuka mumasure padoko ndikuti andipo akadi panga pambwedzerwa tochi ariyo maduka yetest africa yemuchimoyo echiti nei ngaripetuke zvesure bhora munguva yekuti muridzi wonyere uri kuti nei test africa yemuchimoyo mutambi wayo panotshanacho pameya dzake asi azooneka ichitenderwa kuti waributsure warasi waributsurira mberi yaguma rumbwana yeferroviario
2: Ferro Verdebera na cesta, cesta, com a tiro, ampira, um banho empira com a Danani, com a quadra na Erve, Erve com a tiro na conta da África, o Buca Cunha empira, vestera rádio, o Nato põe na manja, de pinta com a Lisa, o da sala de moto, moto. O ponho em pira na manja, não conta ferro viário da beira. Valdeiro ponho em pira. O ainda para batalhar com a quatro na manja, o Teste África.
1: Teste África, a boa, ainda com a passeira com a junta, morrendo com a data, o jungalini, possibilidade, o rupeto, o maturere, ju. O ainda com o que andamos para esse ferro viário, o apuntiro, como na patroa, que da cuba, o pane ferro da beira.
2: Lá na nanita, e a tava campiva na ramujo.
1: Ramos muito que tu enha o arribado agora no futuro ramberio com nada mas nenhum tempo durante esse ano asso ainda com pingba o furito temos de ganhar já tiro futuro o arributuro mas nenhum por fora deixa ficar muito mais o arribeto de guaz mas nenhum ainda o passar não aqui a mas aqui a o chipiria asso ainda com passar não passar não tempo durante esse combinado chano de Elton Elton ainda passar com Horácio tempo durante esse combinado febango tempo durante esse combinado febango aqui o arributuro ramberio por ali ele tochim tochim o guguma possibilidade a abrir o guguma morum canal durante esse macumé de chan asso ainda com pingba que tempo fora da beira Grimildo! A senhora passeira a morinha passeira beu, beu outra mira, mira, venha só golo beu, a passeira maré, maria passeira ponto beu, beu outra mira, mira, beu jondola, venda só golo, vole vole daio, venda manja, ramujo e capadite mira, vole vole ramujo na dessa a timizi pano. O Naro Ramos já está ribata, o ainda colhe não gafa, o ato futuro ramberio, o Dalica para
2: Mario Sinamunda, Nyuli, Wana Beo, Beo, Januario, Wana Wagondo, Chispa, Chanya Mayabwe. Qua quattro ampira naani, Erve, Erve, o quattro ampira passa la cesta, cesta passa la mare, mare, orta ampira, tamanga pa quando mare, città penezio, piro buca cungia, pogna na mangia na mare, mare, orta ampira, ampira passa la cesta, cesta mo zanduli, a passa la posa mare, mare, o quattro ampira, mare, a pei ua capodula mare. A pei ua capodula mare, io con i zapiti un bui Antonio, all'inizio ma senza cheiro. Piro non conta ferroviario da beira. Piro non conta ingiangina schimma e angombi. Manna o ferroviario da beira. O amendo o zere. Uyun di Valtere. Valtere di una città di un tecnico che era un buon o zere. Assassinica Valtere. Abberando di Valtere. Tra tutti o menye. O amendo pira. O amendo pira. Vole, vole, vole, vole. Cicona c'è città tua vesera radio, c'è ferroviario da beira. Cicona c'è città tua, alpenda di cruzi, cruzi di mare. Mare, mana kuti a patacare, basta munu ishimoyo. Ngwalu ma upe wa provincia yinu ya manika. Panzizi da buke ngwalu ma niasa, apita na munu mare. Mare na mwendo acho zere, ende kolo kota mpira, au ikapansi, amenya cicona, amenya cicona. Wende upusa pontu mpira kuncha. O nato passire Ramos.
1: Se sono qua zora passa con Ramos, mucenge tu in hawe test Africa, mucimoyo mtambu na hanze shima kumairi na chirongomuna. Ramos una romunyara bora waita kwa kanda hapa pashi gaziko mudaru kwe chiri butura Ramos. Mungwe kuturu kuchaka hapa tungenda kwa pasirani po spiri tatu. Wadine, mese inga imberi yungu nyuka ntunga kuri butulira. Aridu jitambe na roma sure muno. Wakukoma Ramos po spiri tatu waenda kwa butura nge simba. Raenda kunani, wazika mtambu kwa kwa kwa kwa kuma wa ferro vya rebeira.
2: Ferro verde per Natale, dai, va bene, mi fa pira, usso, non è vero che Africa, vuoi da poco con la ferro verde per, o indiani, ah, pulisso, ampira, vetera radio, sidiki yotambira omenya mpira sokolo sidiki wabuswa na nabana tesha Afrika Mario Sinamunda nyulirwa Boli Tayo, Tayo tambira mpira apasirani apasirala marafilia marafilia ndipeto pepa sumenya madidi mpira
4: Chirukubuda chwa na chitish ta Afrika na toshi mtambuli hangishu makumairi ni chishanu toshi wakia ukutanga wa siku mizu kwa suka zona mulizi wanyere wa zona uye wa pulita nyere Richard Ributuru kwenye rumbuka na chitish ta Afrika ya mchimoyo Mungu wa kuti uru kwenda mtambuli hangishu kumi ni chitambamwe Horacio weke chitish ta Afrika ya mchimoyo Waenda kwa litora bora hapa mutiari kande mchikaziko wa neke chiributura Horacio Horacio kwenye kwa likazika nge mazo mulizi wanyere wa tendeza mkuti Ributuru kwe Urupetu kwa umasule mtanyo yake mili mitatu Horacio mungu wa kuti mtambu wane gumire mises kwa naumwe kwa kuchura Horacio mkatimo rio ndiani wafika mtambu ferro za repera kainga karumkane kesha kwa chumoyo apindira rumkane ferro viario
2: mwana ferro za repera menywa mwendo nyakulisa pitu aona radio Mozambique aona fesera radio alkubuka ferro za repera na kutipa repera kutananga ndune mwenzizi mpira na kruzi kruzi di mare mare iyo tambira mpira wapasira tayo tayo kapitao tayo kapitao Tayo kapitao, wamenyo mpira, waenda mancha maramujun. Panzizo kuti hati bodi funapite vesera radio. Hati bodi ndi telinyo. Telinyo na lao king funapite. Mpole mpole testa Afrika. Na kuti akili Marcelino, alukusosa sosa njira. Akili Marcelino, alukusosa njira njanji ya kwenda mashipanda. Ili kusafanyiwa njanja kwenda mashpanda vesera radio. Hii na tangu ineyo ndiri kuona lao kingi. Mabosi na telinyu kuna pite. Mpiro kuponye na manja. Ado ponye ndi Valtere. Valtere pasirani. Apasira marafilia. Marafilia ndi Beto. Beto apasira mapangani. Mapangani omenye mpira. Wenda kuna kruzi. Kruzi ndi mare. Mare wa ikapansi mpira. Kruzika pangono mare. Kruzika mare. Mare iyo omenye mpira. Apasira chesa. Chesa apasira pangono mare. Mare ya kweza nduli mpira. Apasira kapitao. Dayo apasira rada lo kufungo makutibare mutone. Wenda kuna amori mpira. Amori alangana tokolo, apasira chesa, chesa otambira, pakana pakati patandu chesa kwa tira.
4: Arukubuda rumbukana ya testa Afrika mchimoyo, kadinyu mtambuni hanke chinomwe kudiromo kubosko na yengi matambira ya testa Afrika mchimoyo. Ularo kadinyu waenda ukia ukutanga, ukia uchipiri wapasira mwenu wa tozi mtambu, ndani ili kusipiri tatu, wali busura mberi wangari matesta munda ukumo, zika tocha za kuma rumbukana ya ferro viario.
2: Ferro zarda pera na dayo, dayo, tambira mpira, sukungwa dayo, aenda panti dayo, nyokulisa pili kabe chidalonge, kabe chidalonge mpu ya Antonio bukira mbalu ngatete. Alukubuka marei alukupita lao na kingi ya vetera radio. Marea alikuchemerwa alikubuka lao kingi akubuka lao kingi dai alikubuka marea marea alikubuka vesera radio alikupita ndi lao lao alikupita alikubuka makumeri na pita ntatu makumeri na pita ntatu ndi erve apita telinyo ili kusasanyirwa njanji ya mashpanda vesera radio Njanji ya vera mashpande kusasanyiwa na kile Marcelino. Mpira na testa Afrika.
4: Testa Afrika Horacio mtambuli hangi chikumi ni chikumbangwe wakia Horacio wapasina kunani kadinyu. Kadinyu wapupiri kwa ndi lao kingi.
2: Lao kingi otambira mpira wacho kutoma maskatiano. Mpira wenda kunani wenda kuna peo. Peo otambira mpira mkabi tamangara mangasa peo. Peo pagona pagono. Kupukano kutishikinyu konde achemera peo avetera radio. Achemera paizinyu. Achemera dayo. Dayo alakubuka. Alakubuka dayo. Akulisa basa dayo kapitao.
4: Wabuda Mario Sinamunda mtambu na hantishi gumi nirite shafi ya mishimwe waenda wapasila kuna tochi mtambu na hantishi makumere nchishanu. Aswa ping bangiaru mga nesikwa na cheferro viaru ya beira. Raenda kubuda mumitaro ya mshetu rishadiru chitiri kwenye aru mga na hantishi Afrika ya mishimwe. Mungwe kuti akuna olio ugogoma mkuti aende kono nga bora. Mkuta naruko ya chiri tusira ngenyara. Ase turkuenda kona mtambe unahangi ya chima kumatatu. Wete shi Afrika ya mshimo ya juu. Mungwe urukuenda ana cha ugogomera juu. Padoko, padoko, padoko, padoko, padoko. Waenda kono nga bora juu. Uga udini hapa suru. Chako tungenda tusira kunani olio kadinyo. Mtambe nandishinongo olio umari sinamunda. Mtambe nandishikumi.
1: chanda kwa tutira nye nabwa tutira kuna Mario Samunda atira pimba nge ferro vere vera anaenda kwa muda kunta nisa tutira kwa zende juwe test Africa mchimoyon juwa enda kwa nonga bora pa muda wane kaji tutira mungwe mutira tutira kwa zende mweni mkati mground la bisu andi kadinyo wale bata juwa hapo dodea tutira uchaka tunga tutira nye ulio ndiani kadinyo ulipo mtambi unhandi shinongo ulio zetoshi mtambi unhandi wakumari chani kwa mwona Mario Samunda mtambi unhandi shikumi wapasila kuna Mario Samunda mungwe kutumuli zonye lodne wa shaisha kuri tutira kadinyo lodi tutira kwa ngearu mgane ferro vere vera
5: Silva muno khade mwana kana kulokota mpira anatiana na khala nkundu mathando balokota mpira nende paone ne bana
1: zile kwa zonishu anosone kalimo mungu azimwena asinyamasi zikutone kwa vechiti patisa ngikuti zile kwa zotikaenda kodongolira hapa noona kuti akuna alimo mkati mwa ground ye chinonga bora zile kwa zo asi mune mabora o akafarayiswa nge mkati mwa ground muno asi nezi kadaro zaidi kana kuti muoneke arumbukana nonga ya mabora mukuti abatire kune atambi uri muswiro nisho
5: Ndipo mwa inofesera radio, nkaba nakana nyoko lokota mpira, ndatangu ne mpira kubuka kunja pisade mbuka, nyokuti panangu anaenda kalokota ndinya komenya mpira. Peno ndi munthu tiacheda kuona masizikeru munu, test Africa kubuka.
1: Tulukubuda chikwata chi test Africa emu chimoyo Elton mtamu hanzi kumishano wa butura, siri ni ferro, ya bebeira.
5: Sidiki, sidiki otambira mpira omenyo, wenda kuna king indi lawa otambira na solo. Langana ni per verda beira fesera radio alco peruca na piana kill Marcelino o pulisso mpira testa africa
1: e alco ni mtambu nangu zikuminishano testa africa mchimua pakati na kadinyo mtambu nangu zikuminishano mkadinyo wabutura nando ubuda ferroviario
5: ferroviario da beira na mapanga makabada ya uindi beto maraviglia gulisa basa anetta beto maraviglia sumane da mala pantiku ya chinai ndi adapa shingaldai ndi adapa Basha kene na mpira wa chuiri na kutokutoma wa mweso na dayo na mpira wa duzi wa chuiri wa mweso na beto maravilia lero peto lukukona pangono Test Africa lukubuka
1: Test Africa lukubuka ndikadinyo mtambu kambu kishinu mwendo wa patilone Mario Sinamunda wa vikiri kwa nge ferro vya rebeira
5: beto maravilia tindishu wa ndilongiranji mpira ndakona chere pa chesa lukuperuka vesera radio tamanga mwano malawe ndi chesa tamanga na mpira omenye mpira wa pasilone na mwzaji ndi anuno ndi teli Telinga pita uzeni na Lao King Mpira na Chesa Chesa menya marini mpira Wenda kunani Wabusu anana peana Test Africa Watambiru wanda Sidike Sidika kwe wakamiza Vesera Radu Mbuya Antonio laona Radu Mosambiki yaona Sidiki Autambira mpira Sidika olokota Hapa sila mapangani Menya mpira Wenda kuna Chesa Chesa Autambira mpira Lekada mbuka Chesa Chesa pasila hadibodi Hadibodi di Telinga Telinga kwe mpira pasira pondo chesa chesa pasira pondo telinyo wa menyo mpira ulinduli kakamwe menyani mpira mpira wa menyo na nsolo wenda tsogolo watambira na nangomano langanani chesa mpira uso na mamuno kumaliso wa test Africa
1: telinyo waenda kwa pasira kuna maninyo Mario Sinamunda ukia ukutanga udaweza ukia zapa kwa chpiri wapetuka kuna maninyo mtambu na hanzi chisere maninyo ngaita chipo spiritatu wapetuka kuna Mario Sinamunda wa butura kuna kadinyo mtambu hanzi shinongu ya kadinyo azikudu matange mazo na buda kumza kwa mtale mcheto ulo tusiri kwa nge ferro vya rebeira
5: Mpira nato ponyo na mkonda sere vya rdebeira vesera radi legati suzumini nzizi maminutu kumi na masere ibozi kuna tesh Afrika ya mweso papinja kutoma zikapita maminutu kumi na manomwe na tochi ferroviario da beira dise paka bonga kubukana kudimancha kutoma ferroviario awina nshiveze na ibozi tepa tukudikira pina malatani pintu Tika malatepo pina pinsani mpaka mpira wa duzi na duzi mpira na mwana wa tesh Afrika tesh Afrika nae chikona chachi nae cha ferroviario da beira kuya shwao pinja kumalisa ndukwana kuti ferroviario da beira chinja mamenyero mpira
1: chinja kakamu nijo kukupangisa kuti ferroviario kamenya tepa bora tinabuka muno mru tinaganya tinawina njibi vili kupangisa ferroviario da beira tukona kuti tesh Afrika alikuchimwana kupita kukuta ya ferroviario mabola ili kufamba pakati ya kuta ya tesh Afrika na tereba pinapangisa kwa ngongo pika kana tereba pina chinja pintu

0: azwa imweni ngoma yomtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukata mushirongo chedo kama tushereva Jesu Shefilula uwale kama wativisira ngoma jeno wakwana kweta mushe mulongo muna ngoma jitra Shefilula mwananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji jabikwa na putu kuku
1: mumobi mtatu jabikwa ni kuku mumokata kwa ni mangira kwa lijuwa ni mangira
0: Mgeni wa chinja. Waita padoku mtatu Jesse jabiko hapa na kutukuku. Zote kama kumisira uu wenda kupekecha kama kuna mangila. Shondino ziva ishamwari shamwari. Wano zivana. Wa chinja ngeni nyara.
1: Nara kuchicha waka mkuchicha waka. Leo mwema na kushitari wa shitiru ichu. Mwema kushitari wa shitiru ichu.
0: Ngwapi mfumbo mumbo waita na putukuku?
1: Mangi ndona ndo kuma shitiru. Ndona shitiru ya JJ. Ndona shitiru kufari wa maji nguvandu. Shikutari mwema na nuvara Tuyendo vanga imagine yonu.
0: Zote kamu na mankila?
1: Ndeta marabenta.
0: Marabenta?
1: Sisi, marabenta.
0: Kudanga kute mankila, anabika kushani marabenta.
1: Na danabika. Na litmo yisa, nolija, nolija. Sa pina nisi tinukumbia, lija, shiwi. Na nolija.
0: Hapi wabuya kamu ngondava yongoma imwe yako, zote kamu ngoma yoshpiri. Inu buya ngondava.
1: Aha, ngoma yoshpiri nukuda. Kuti musikana, kota kawanana. Taka kufunya, ntino pagari, ntironda chini. Bila, nikutifuma dolo, watuwate, ntino pagari. Bila kukutengila dololia, wakazontiza, uendo kukubuyaji, ni wafana mwenu, utizi, usiaji, ni utundi, jishpreza lije, kisensa bila kutingatirite, sepana.
0: Kunanga kuti mwanakaji, uwari, musikana, uwari, wenga mudiwa wako, musikana, aliwesi, watu wanana nena hako, mabau, kana ndao, ndao, inumi hodolo.
1: Ha, na verdade, nipe mudiwa wangu, na vezi jilo jinoitika munyika. Jinoitika munyika, kizye jindu ya kukonteseri na eni, so jinoitika
0: munyika. Waimba, jo wabona?
1: Si, jino kukonteseri munyika. Halipo munu kazafu wakaiti wako nijona.
0: Njana wakumbira mumbu wale? Apana? Oo, mnanga kuti wajivona, waimba.
1: Aha. Puto wakandi kwa itamu kwa nipumbia mwuzike mwendo huo tafano mwendo huo divini nchika vizisi shakaitika na huo o nada mwono wakakumbia mwuzike huo ndo wimba mwuzike huo
0: shakade kunanga kuti ngoma chako ajituki
1: nada jituki
0: jinopangira
1: jinopangira
0: apana arwesi wakakufonera kana kukuligari kunanga kuti puto zote kana Shefilula we shadari hazo nini kamo ngoma yako iya ya kananga ishe kudari kudari ingu kudari jo inini anzi kudaka jiku na zona
1: Nada. E que nem tu põe a música no mundo. Primeiro, não é ver, primeiro, eu ver o museu. Mas quando não põe, para todos os dias, não é ofensa. A mãe não é ofensa. Como nem cantor, não é feita. Isso não é zero cudir. Isso é zero cudir. Estou na Angola, isso é zero cudir. Já escutava o público.
0: Nalikazo tu suka mutri kupindirira mukati mushirongo chedo kama shinozi mtetembe umwe vapurukide vandalikana vraj Mosambiki ndirikuwa nikamuno mnyumba inu mhepo kufira muno msofala pano pupaira na mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwano nyeringi mwano mashanga
1: shiluanyi
0: mashanga
1: mashanga
0: kanyikohove chakade Shefilula we uzote mserepete nchikumbiri jona mserepete una show ilies
1: na nchikumbiri jini na danditi ndani contact di show na
0: Gini suri kunesho.
1: Fashion fira borso van, vera don fonera go tiaini, viaini, tempo di novia. Kadentwendi mbato basa. No spiare machini ma chamada di bunge.
0: Nzoto ngoma chako jiwari jino kuna kuta hajo kana mulongo muna wananga apa kuti zvino kamu urikupura ngemba nomshana mukati kamu muku una ngoma jizinchi kamu chakawanda unoda kamu kumburusa kuvisa zviri kunesha ngokuti auna mare auna fuma kunanga kuti pangoma mulongo muna ichiwari no chimwene chiri kuzari chokumbihwa kuna vandu kunanga ingoma jako iwewe watala walangalira warota uda kuimba
1: Jango nini chukulangalira mimi chukulangalira jango chukulangalira wapi jirani jango chukulangalira mimi
0: jino kuna kutamkana
1: jina 4 mosca jonda na
0: ajito chabudi
1: na
0: jino kudalira ngashape
1: jina pakuja kwaje ni jina kwetu tukumbira kuti alwefa no spira ne chabudi jino budi Tem quanto quiser partir de marcha, quando é partir na pagar com o estúdio, isso conhece.
0: Jesse, isso é o que eu quero fazer? Caputo Cuco.
1: Cacuco.
0: Não é o que eu quero
1: fazer? Cacuco, sim. Eu quero fazer.
0: Wada wakudalika shuwa wapurukiri vandulika na waraji Musambiki takuenda shuwa kamukuza shumwe ni ngoma yomtetembo takuwa kakamusi kwenyamase anozwe apa shefe lula imono pa muzi mwano pano paraji Musambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamu kama vatetembe kana imbi wakutupurukiri usiku huna kudale kana munudava kama kubudulira mukata mshurungwa chwale ajineshi makuza pano paraji Musambiki mkananga jinonesha tirikuda kama potelenyu vabatrume wetu kuda botelenyu tikwanisa kama kubuda ya mkate mshirongo chenu kukuti ndaita mtetembe, ndaita muimbi nilunika muna msofala tete, manika jimweni provincia joino nyike Mosambiki ajineshe maku zapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Mosambiki shikulukuli tusu iku simba kutola ngoma jedu, kutola vatetembe vedu kubadira mbechi nisona tutunoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Musambiki jizivikevo jimweni nyika apa ndrukuda vijana na mtetembe kama anozwi Shefilula jodano wananga shu apa kuti jizinji ngoma jino kwana kutajwa kana mbuna ngomuna jo urikuna selira na jino kama jito chabudi ngokuti iwewe kama urikuwa nika pakati popuchaka kofuma kana mare kuitira kama ubeswe zote Shefilula ungati vuncha kamu muserepete nejona haja uchachaka kaveta ungati vuncha kamu Shefilula ngozwape kamu shauri kuita kuitira kudeinjwe ukokwe ashiba siku gara pasa kukuti vatetempe waka gara pasa waka hata uhi
1: hauhi njona
0: unuga mpiti jabasa ngoma jako ngoma jino zika ngoma jino pangira ngoma jino dakaja ngoma munduwezi kama notamu
1: na verdade ngoma juku ipi juku dakaja juku postaho juku postaho ma internet juku pina machini ma whatsappi vesa kundo jisalira basi mbele ngoma
0: walo tusu kamutakuza ngoma zino kamutakulira tungatezi mwenye ngoma